0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, buah merah, guava, rose hip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Pabili nga nito.
11: Ang mahal
10: naman.
11: 20
10: na lang.
11: Ah!
12: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mal, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RitePoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita. Sa ating balita, uno, naisumiti na ng Department of Budget and Management or DBM sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 na mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang taon. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boje D. III na masusing pag-aaralan ng Kongreso ang panukala upang matiyak na bawat piso ay maibibigay na benepisyo sa mamamayan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ng 407 billion pesos ang panukalang budget kumpara sa 6.8 trillion noong 2026. There you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 20 minutes down 8. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: familiar services at the scan and QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RitePoint.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at puro-puro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
1: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na naninigurado na libre ang access sa isang kalidad at world class na serbisyong medikal. Good morning po sa inyong lahat. It's a rainy day. Ingat po kayo, lalo yung mga nakamotor dyan.
2: Oo, madulas po ang kalsada.
1: At yung helmet nyo mababasa. Kaya pinasok ko yung akin. Panigurado. Okay, nandiyan ka pala, Brother Manny. Naging busy ka.
2: Oo, kasi may mga unplanned din ako na unplanned na mga ginawa sa buhay ko.
1: Mga bagay-bagay.
2: Mga bagay-bagay na hindi ko rin napagandaan.
1: Okay.
2: Kaya ngayon, medyo tutungo tayo dun sa...
1: Public service ulit. Yes. Pero wala naman publikong, servisyong publiko lagi tayo. Okay, hindi naman to. Basang-basa tayo sa ulan. Baka pwede namang... makahirit siya. Pag-uusapan po, August ngayon, Augusto na ba?
2: August...
1: Nawala na ako sa diwa. August 7 na. Okay, nawala na ako sa diwa pag I lost track of the days and date. Kasi nga, naging busy tayo. Well, anyways, ngayon po ay pag-uusapan natin kasi I think meron tayong isa-celebrate uli ngayon eh. Mm-hmm. Pero before pag-usapan natin yan, syempre pakilala muna natin ang mga ating bisitang pandangal. Okay, pakilala po kayo, Doktora. Unahin po natin si Doktora Zai. Yes? Pakilapit po yung mic nyo, Madam. Ba't parang hindi ko marinig?
3: Sige po, lapit na. Yun pong mic, pwede natin galawin niya.
1: Yan, ilapit niya po yung mic. Ah, wala pa. Si ano muna? Si Doktora Robby. Pakicheck nga po. Paki-check po yung mic.
3: Sige po. Check.
4: Mic check.
1: Yun, meron. Si Doktora Zai, meron ba? Parang mahina talaga ang boses mo, Doktora. Yun lang yung ano natin. May volume ka dyan na pwedeng... Hindi, sa sarili mo. Baka dito sa abay. Pero lang pa. Okay. Good morning po, Doktora Zai. Pakilala po muna kayo. Zai Fernandez. Tagapangasinan po kayo, Madam. Oh, really? Ah, okay. Okay, saan po kayo sa TPH, Doktora? Mahina talaga yung mic. pasuyo po ang aming microphone. Eh, si Doktora Robby naman.
4: Hello po, good morning. I'm Dr. Ruby Jo Ricarte, second year resident OB department, TPH po.
1: Matagal na po kayo sa TPH?
4: Second year.
1: Si Doktora Zay?
4: First year.
1: So, mga anon to? Mga... May kapa na kayo? Alam niyo yung kapa? Cape. Kasi yung tawag namin sa mga doctors sa TPH, o mga unsung heroes. Pero you grew up in Tarlac as well? Saan pa? Pangasinan nga. Oh, tama ako.
4: Ang kayo po is Mountain Province po.
1: Ah, talaga. Okay. So, buti napunta kayo sa Tarlac. Dahil ba may tawag, may calling? Invisible calling na dapat Tarlac ako. Kasi I saw yung heroism and public servicing of Tarlac Provincial Hospital. Ganun ba yun? O merong light na parang nakita nyo?
3: Actually, partner, parang both opportunities. Alam mo naman dito sa Tarlac, partner, maraming opportunities dyan.
1: Oo nga. At saka maganda rito sa TPH kasi pedestal ito eh. And we all know, kahit yung mga karatig na lugar, alam nila. Okay. Doktor, ano pa yung sinaselebrate natin ngayon? Unahin natin sa Dr. Zay. Yung sinaselebrate natin ngayon for August. Birthday mo? Advance. Okay, we're celebrating. Nalig namin, we're celebrating yung family planning. Right, okay. Si Doktora mahihiyain talaga. Oh, is it the rain? Or you miss your hometown? Kasama. You're both young. Mm-hmm. You're Gen Z's po ba pareho? You're not. Oh, pero I bet syempre, hindi naman kayo Gen X. Millennial, mga millennial ito. Doktora Robby, can you tell us something about the family planning? Why sineselebrate ngayong August?

0: have now progestin only pill. Another one is yung injectables, which is good for 3 months yun. Mm-hmm. And another hormonal contraception is yung tinatawag natin IUD. Not the IUD. The implant po. Yun yung good for 3 years.
1: 3 years.
0: Yes.
1: Ibig sabihin,
0: very ideal yung mga yun, especially the implant, very ideal yun sa mga, dami kasing teenage pregnancy nowadays. So, mas in-encourage namin sila to have an implant kasi good for 3 years. And then other, meron din for 10 years na
2: yun yung intrauterine.
1: Ayun ang maganda rito kasi parang okay, hindi ka pa, wala ka pa sa edad. At least you have 3 years, di ba? Parang ang hirap nun partner, ano? Hindi mo mapigil na. It's the culture probably. Di ba? Yes, or what we are exposed to, lana social media.
3: Mm-hmm.
1: O sige, bata ka pa, magpaano ka. Ano po yung tawag dito, doktora? Yung ano, yung for three years?
2: Yung implant po.
0: Implant. Dito, nilalagay yung sa may braso.
1: Really?
2: And it will stay there for 3 years.
1: Kung 3 years.
2: Kung magbuntis ulit,
0: pwede patanggal. Very reversible naman ang ating mga contraception.
1: Ah, and talaga?
2: It's not permanent po.
1: Oh, this is weird. Ito, baka marami ako, ikaw, may tanong ka ba? 3 years na, hindi ka magbubuntis. Well, sa babae lang ito.
2: Yes po.
1: Nilalagay sa braso. Okay. It's an implant. Ano siya? Chip or?
0: It's a small rod lang po siya.
1: Really?
0: Very easy to apply. Local anesthesia lang and then inject lang po dito.
1: Ini-inject lang? So what's the concept behind this? Paano siya nangyayari? I mean, from a scientific point of view.
3: Yes, paano siya? Paano niya prevent yung...
2: May laman po yung rod.
1: Ah, okay. It's also, ano, parang chemical din nandun?
0: Andun yung, kaya nga tinatawag natin progestin only na implant. Andun yung
2: hormone.
0: Yung hormone na, ano, makakapag...
1: Pigil.
0: Yung pagbubuntis.
1: Does it include yung urges o yung mismong pagbubuntis by itself? Mawawala yung urge mo na...
0: No, hindi naman mawawala yung urge. Andun pa rin, may urge pa rin na makipagsalik, reflex drive like that. Andun pa rin naman, hindi siya mawawal, hindi niya titigilan yung urge.
1: Okay, so walang epekto doon sa
0: babae.
1: Okay, pero syempre, di ba, napaka ano to, I mean yung mga pills din, is it available sa TPH ng mga to, lahat na nabanggit?
2: Yeah, pills available naman to sa
1: nang libre, of course.
2: Yes po.
1: Tapos itong...
0: Ay, family planning counseling or sa OPD.
1: Okay. Tapos yung sa implants, libre din po ba ito?
2: Yes po.
1: Wow. Kita mo yan?
2: It's free.
1: Kung ayaw magbuntis partner, di paturok na tayo mamaya.
3: Actually, yung question ko, partner, is may edad ba to na...
1: Correct. Kung kailan siya... Siyempre, sa mga doktor. Si Doktora Robby.
2: It's safe naman po sa mga mothers na ayaw na munang magbuntis. Pero we can give this also sa mga teenagers.
1: Okay, teenagers na married?
2: Hindi. It should be married.
1: Dapat. Yes. May legalities ito, right?
2: Yeah, pero nowadays kasi hindi naman lahat married, di ba? So
1: ano yung thin line pagdating sa batas? Okay, we cannot easily give it to minors, of course.
2: Kailangan ng consent ng parents.
1: May consent lang, yes. Pwede na.
2: Sa mga patients po namin, pinapakonsent namin yung mga guardian parents po nila.
1: Pag hindi
2: prior
1: married.
2: Giving.
0: Actually, everyone na nag-undergo ng family planning, kung ano man, dinidiscuss po kasi yan. Dinidiscuss ng may counseling siya. And then, magpapapirma po ng consent. So, everyone who undergoes family planning, may consent form po.
1: Yun ang maganda. May counseling na libre din.
2: Yes po.
1: Diyan sa Tarlac Provincial Hospital. Sinasabi ko, partner. Pero it becomes tricky that way. Alam niyo pong ibig sabihin? Kasi kunyari, ako, I'm a minor. Meron akong girlfriend, for example.
3: Meron dyan sa Tarlac Drug, sa Tarlac Provincial Hospital.
1: Meron daw ganito. Paturo ka love. Mga ganon, di ba? Kasi yung mga ganon ba, it's siyempre what's a thin line that we could allow them, well, of course, may consent. Right? Pero rather than mas dangerous yung gagawin, tayo ba mismo? Kaya kunyari, walang parents, walang guardians, or they're from another place. Do we allow that?
2: You can encourage them to use condom.
1: Yun ang ginagawa lang. So, not the implants and the pills. Pero tingin ko dito dumarating yung counseling din. Because that's a different portion. That's a different approach to it. Mm. Yung mental health nila. Okay, may tanong ka, partner. May mga tanong ako kanina na ano eh. Na medyo, this is really, ano, parang sarap pag-usapan eh. I mean, these are brutal realities na we have to face. Meron akong mga batang mga anak din eh. Diba? Mm. Meron akong, actually, yung panganay ko, parang nabuntis na maaga. Mm. Na walang consent, never knew. Kasi hindi na, wala naman siya sa side ko rin.
3: Yes.
1: Na ako, parang nasaktan na lang ako. Yung pala, buntis pa. Yung mga ganun ba?
3: Ako, partner, in marami akong naiisip na ano na, na pwedeng itanong. Pero ito kasi sa ating mga Pilipino, di ba?
1: Yun ang mahirap.
3: Sa ating mga Pilipino dito sa, especially sa mga nakikita natin ngayon, maraming unplanned, di ba?
2: Yes.
3: Ngayon, doktora, ano bang nadudulot nito para sa tagapakinig? Ano ba nadudulot na benefits ng family planning for us?
2: Family planning po, for example that, yan nga po, unplanned pregnancies, tulong po din yung isang yung family planning para sa mga listeners po natin, kailangan po pagplanuhan.
3: Mm-hmm.
2: And then, ang family planning din po, pwede rin po sa, hindi lang sa nagpa-plan magbuntis, pwede rin po sa mag-asawa ng bagong kasal who wants to get pregnant, or yung sa mag-asawa na huwag mo nang magbuntis, mag-save mo na for the future.
1: So kasama yung mga ganung aspects.
2: Yes po.
1: Ang
2: family planning din kailangan para sa yung completed na yung family size.
1: Yes, kung hindi ilan.
2: Na, kung gusto nang hindi na manganak, may
1: 30 na yung anak.
2: May pwede tayong i-offer sa kanila like yung tubal ligation for
1: ay marami.
2: Yeah,
1: maraming klase.
2: Yes po, sa mga lalaki naman, yun po, yung vasectomy.
3: Okay.
1: Ah, okay.
3: How about doktora doon sa mga ano? Pwede ba yung family planning doon sa mga hindi magkaanak?
2: Yes po.
1: Oo nga.
2: Pwedeng,
1: ayaw magkaanak.
3: Kailangan hindi magkaanak.
1: Ay, hindi. Walang hindi pwedeng magkaanak.
2: Kailangan po nilang magpakonsulta sa trained professionals para mabigyan po sila ng may ipapagawang test or medications para ma-regulate yung hormones nila kung hormone man ang problem ganon for something na may problema sa katawan nila.
1: Oo, kasi ganun pwede
0: sometimes maybe the problem sa asawa.
1: And that's also planning. Yes. Plan namin, in 5 years, magka dalawa na kaming anak. Mm-hmm. O tapos bakit hindi nangyayari? Kasama rin pala yun.
3: Yes,
1: oo nga, no. May mga naiisip pa kung ano, mga questions na hindi ko alam kung pwedeng itanong. Kasi, okay. Napaka-importante nito, no? Family planning. Pero it's something na ang hirap kontrolin. I think nakasalalay dito yung information dissemination. Do we have programs like that? Do we go to barangays and tell them ano yung mga pwede natin gawin?
2: Sa barangays po naman natin, may trained professionals doon, mga midwives na pwedeng mag...
1: Okay.
2: Pwede silang mag-discuss. Meron din yung mga nag-implant sa health.
1: Kaya na nila.
2: Meron po.
1: So it's that's easy. Ganun tapos, lang siya kadali.
2: Yung iba naman pumupunta sa TPH, sa ating OPD department.
0: Actually, sa OPD din natin is meron din nag may mga times na nag may health teaching na nangyayari andun yung mga nagpapa-check up for the OPD and then nasa ano lang sila sa waiting area and then magpipresent ng about family planning, ganyan, may discussions.
1: Ito po ma ayun na maganda. Mm. Itong iniisip ko, bigla na pumasok lang sa isip ko. Does it have something to do with poverty? Tingin nyo, di ba? Access to information, mga ganun ba? O kaya, ito yung naging hobby na namin mag-asawa.
2: Ngayon,
1: diba?
2: Easily tayo sa mag-search ka lang dyan, mahanap ko na sa ano eh, sa internet.
1: Mm-hmm. Kung tutuusin.
2: Yeah.
1: Hindi kaya ko nasabi pero, yung poverty. Some rich countries na mga first world countries, they claim na nagkukulang sila ng population. Ayaw naman magsianak. Tapos yung age range ng population, like Japan for example, meron nagsabi na year something 2050 or something, eh konti na lang sila because sa culture nila ayaw nang magsianak. O punta tayo doon. I mean to educate them.
3: Yes. Actually for me, partner, when speaking of about family planning, it has correlation din sa poverty and kasi one of the programs of the social welfare office is to reduce nga yung poverty kasi meron mga andaming anak, like just like you
1: may
3: said,
1: correlation.
3: May correlation siya, andaming anak sila ng anak, ngayon ang nangyayari is nagsasuffer din yung mga bata, yes. Diba? May malnutrition din in the side of the medical or physical aspect.
1: If we really want to look at it, yung mga details na, for example, may connection ba ito sa naputulan ng kuryente?
3: Yes.
1: Yung mga ganon. And not just the weather. Yes. Okay. May connection ba ito sa pagtaas ng bigas?
3: Mm-hmm.
1: Kung may ganong studies, of course, kaya natin patunayan na okay, may correlation doon sa mga traumatic experiences na the usual, common Filipino experience. Parang ganon lang. Okay, next question. Of course, sa health benefits, ito po, lalo na sa nanay, na usually siya yung nagtitake ng pills. Ano po yung masasabi nyo ron, Doktora? Unahin naman natin sa Doktora Robby.
2: Sa mga nagtitake ng pills, this is good for the mothers na who can take regularly, same day.
1: Mm-hmm.
2: Every day at the same time. Hindi dapat siya tinitake at...
1: daily.
2: Yes po. Daily po ito na hindi mo dapat nami-miss. Kasi kung nami-miss mo yung pill na yon, pwedeng yung hindi maganda na yung effect. Hindi na siya effective.
1: Oh, okay.
2: Meron din side effects na pwedeng effect ng pills wherein nauseous, vomiting, headache na hindi kaya ng iba.
1: Kawawa
2: and
1: rin.
2: They will... pwede namin silang itry sa ibang... contraceptive or family planning.
1: Ayun yung pinakamadali?
2: Yes po. Papalitan na lang po kung hindi kaya ng mga side effect ng pill.
1: Umpisahan muna natin doon sa mga practical at madali po. Doktora Zay, ito yung mga practical like calendars. Can you just remind everyone ano yung mga pinakamadali na gawin na without having to na may intake?
0: Pinakamadaling gawin? Hindi siya madaling gawin. Pinakamahirap pala. Sorry.
1: Pinakamahirap is abstinence.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes. Pero mahirap talagang gawin yun for the special a lot of people. Hindi talaga siya effective.
1: Uh-huh.
0: Ang iba naman is there are condoms that are being used pero hindi siya that effective.
1: Talaga?
0: It's because syempre pag during sexual contact mayroong may times na the men, hindi na nila mapigilan.
1: Sa alisin.
0: May mga tiyataw na pre-ejaculation.
1: Pre-ejaculation ba? Sorry for the term sa mga kababayan. Pre-ejaculation, nakakabuntis ba yun?
0: Yes, kasi pwedeng may andun ng ano.
1: Sa edad kong ito, alam mo yan, parang mahirap din.
0: So, those things, medyo less effective yung mga yun. Sila yung mga easy access. Kasi walang kailangan. Mura lang, magbibili sa ano, anywhere. Pero, sila yung lesser effective. Unlike for the, also yung sinabi ni Doktora na sa pills, it is very accessible din siya. Kasi, magbibili lang. But, the disadvantage of that is, kailangan mo nga siyang i-take in a certain, everyday and in a certain time.
1: Okay. Usually, gano'n po katagal yung Doktora? Yung mga usual na patients natin, do they take it like a year to...
0: It depends on them po. They can take it as long as they want. And then, kung gusto na nilang magkaanak. Pero kasi, for the spacing na pagbubuntis, it is mas okay sana up to 3 to 5 years ang magandang spacing.
1: 3 to 5 years. Yes. So 3 years mo siyang itetake o 3 years kang wag mag-take, or well, para kung magkaanak ka man, it's still safe.
0: Yes, it's still
1: safe. Kumbaga nakaplano.
0: Opo.
1: Hindi yung sabay-sabay sila sa grade 1. Ayun pa. Tatlo yung anak ko sa grade 1. Hmm. Ang hirap nun. Di ba? Pero may mga nangyayari palang ganyan.
2: Yung mga sunod-sunod. Every 2 years,
1: yung iba pa nga pala, wala pang 1 year yung pagitan, nagbuntis na.
2: Kawawa yung mother pag ganun po.
1: Oo nga. Tapos totoo po ba na yung kunya nagpapadede pa siya, meron pa lumalabas na milk doon sa mommy, ay pwede na siyang mabuntis uli?
2: May, isang method din po yan, yung lactation amenorrhea lam. Lactation amenorrhea method, wherein tuloy-tuloy kang mag-breastfeed ng 6 months, hindi ka mabubuntis. Sa mga nanay na
1: meron din.
2: Breastfeed talaga ng 6 months, hindi sila mabubuntis. Pero 6 months lang po yun.
1: Okay, warning. 6 months lang yun. Kasi yes, at least grade 2 na yung isa. Parang gano'n. Grade 1 yung kason. Okay, so we have the condoms, yung contraceptive na yun. Tapos we have, well, of course, yung kalendaryo. Hindi yata nasusunod dyan I mean, parang, okay.
0: Hindi nakamahirap yung calendar method.
1: Yung calendar method. At saka hindi yata lahat din. Meron yung mga babaeng hindi regular yata.
0: Yes.
1: Megan, pero para...
2: Mas maganda yung for regularly menstruating. Tapos... ano sila sa menstruation talaga, nagmamarka sila sa mga calendars nila. They can use that.
1: Tapos what's the safest? Kailan siya hindi mabubuntis? 5 days before, 5 days after? Parang matagal na natin alam to, partner, pero nakalimutan o kinalimutan?
3: Pwedeng parehas. Yes.
1: ano ba yung safe? 7 days before the usual period o 7 days after? Doon nalilito ako.
2: Yung safe mo doon is from 1 to 7 days.
1: Before?
2: Up,
1: after?
2: From the first day of menstruation. Days 1 to 7, yun yung safe. Tapos yung next 12 days, yun yung unsafe.
1: Oh, so,
2: 12 days after noon, yun yung unsafe. Then, di ba may 7 days ulit, yun yung safe.
1: Okay, ulitin natin. Mm-hmm. So, kunyari, ang nasa calendar is August 20. Okay, so August 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 13 hanggang 20, it's safe.
2: And then for the next 12 days, yun na yung unsafe. Dapat walang contact na that time.
1: Ah, okay. So, pero
2: or you can use condom.
1: Banigurado pa rin.
2: Uh-oh.
1: Kasi kunyari, hindi siya dinatnan bigla due to hormones or hormonal reasons or whatever. Hindi ko dinatnan kasi ito eh. Sana dapat naiintindihan ko.
3: Nag-doktor na namin ba?
1: So, yun yung safe. I think this is being taught sa mga schools. Yun naman yung importante dyan.
2: Sa mga gustong gumamit ng mga family planning, you can go to your barangay health centers.
1: Officers,
2: yes, pwede naman po sa Tarlac Provincial Hospital. Nag-health teaching din po doon. Tapos, we'll ask kung anong fit sa isang pasyente. Kasi yung iba, hindi... fit sa kanya, yung iba, yun yung mas fit sa kanila.
1: Sabi nga ni Dr. Robby kanina, may mga side effects like nausea, weak, naghihina, and whatever. May mga, ano din po dyan, chinecheck kung anong health condition.
2: Yes.
1: Kung may mga sakit po ba na bawal sa certain drugs, malamang. Okay. Tapos ilang pong pills ito? Anong, malamang, meron yung pang 3 months, pero ba yung, I mean,
2: yung sa pills po,
1: maraming klase ito?
2: Good for, meron yung for 1 month na ilang pills yun? 21 pills, tapos yung isa, yung iba may 28 pills. Meron yung 21 pills na yun, yung iti-take mo every day, and then for 7 days, wala kang iti-take. Yung ibang pills kasi, 28 pills po yun. Yung 7 remaining, 7 or 4? Placebo pills lang po yun na parang kailangan mong sundan para hindi ka mawala sa next intake mo ng pills again for the next month.
0: Usually kasi that pills, sa likod niya, andun, may nakalagay na naman din. So,
1: okay.
0: Madali sundan siya. Para hindi hindi mo mamiss.
1: User-friendly na rin siya.
3: Mm. May manual.
1: May manual siya. Oo, oh, dapat importante
3: yes.
1: yun eh.
3: Yes. Partner, yung follow, speaking with Phil's doktora, ano yun? May edad ba yun na hindi siya dapat i-take? Parang sa mga minor, di ba? Anong edad yung pwede safe siyang i-take?
0: May iba't ibang klase kasing pills. More of ang nire-recommend namin is yung progesterone only pill kasi yun yung safe for breastfeeding.
3: Mm-hmm.
0: Kasi yung iba
1: combination. Ah, oo nga.
0: Yung combination, yung hindi recommended for the sa mga bagong panganak. Ang pills na recommended is yung progesterone only.

0: can we debunk that for, di ba, sa ngayon lang? Totoo ba yun?
1: No, to me, very safe ang mga, ano natin, ang mga, iba't ibang family planning methods natin. Like yung mga sinabi nga namin kanina, di progesterone only pill, di progesterone only na implant and the injectables. Those are safe for breastfeeding moms.
2: Oh, pero, doktor, about, halimbawa, dalaga ako, gagamit ako ng pills, pwede.
3: Pwede naman yes, po. Pwede.
0: Siguro kung dalaga ako.
3: Pero, maganda rin, ano, kumonsulta muna prior taking.
0: Exactly.
2: Yung kasi mga karamihan, di ba?
3: Yeah, sabi ma
2: self-medication sila na nasa, take ka ng pills sa mga dalaga ngayon.
3: It's better to take.
2: Yes.
0: Pero syempre, patingin.
3: Yes.
0: I think we still have to, ano din, yung mental health on that part.
2: Yes, part.
0: Kasi kunyari ako, dalaga ako, mahihiya naman akong pumunta ron. Di ba? Para humingi ako ng gamot. Kumbaga, conservative type pa yung dating ko. Ayoko namang makita doon. Anong ginagawa mo dyan? Manyag kong pills ka mo. Eh, wari dalaga itapin eh. Ganyan. Yung mga ganun ba? So, those are the difficult things that we still have to fix. Maraming ganun.
3: So, we can encourage them more to seek consult.
0: Yes. Sana.
3: Yes.
0: Pero, ito yung may stereotyping na nangyayari eh. Pero sa good thing, meron naman tayo mga counseling dyan na non-disclosure, right? Yun, importante yun sa TPH.
2: Mm-hmm.
0: Non-disclosure yan. O kasi kung pagtingin mo, yung kumari mo sa sa kumpil,
2: nandun
0: din.
2: I think parang sa lahat naman ng facility ng government, especially TPH, may protected yan ng Privacy Act and non-disclosure. Except dun sa kumari mong nandun sa community. hindi siya nababayad ng non-disclosure.
0: Another gagamutin na naman yan, yung chismis.
2: Yung chismis.
0: O baka kala nila, nagpupunta siya rin para humingi ng persyon pala, mga kaibigan nila, doktora.
2: Uh-huh.
0: Yung mga ganun ba? O meron silang kaibigan doon na may tinulungan or whatever.
2: Uh-huh.
0: So, well, ano yan? Mental health yung missing link. Lagi nating sinasabi.
2: Uh-huh.
0: Okay. Any message po sa mga, of course, ang hirap nito eh, pagdating sa mga kabataan, it's very sensitive. Any message po sa mga, yung mga young ones, yung mga hindi pa legally dapat nandito sa ganito?
3: Mga message po na lang sa mga young ones, sa mga teenagers na hindi pa married. Don't do it para iwasan po ang teenage pregnancy. Sa ngayon kasi super ano na yung teenage pregnancy. Maraming nabubuntis.
0: Ouch.
3: And they're not ready. Sino ang kawawa doon? Mga parents nila. Tapos minsan nanganak na. Tapos walang tamang family planning. The next year, buntis ulit. Kawawa yung mga sarili nila, yung katawan nila, hindi nag-recover. Then buntis again. Kawawa din yung mga anak kasi
0: mga bata,
3: hindi naaalagaan ng maayos. And then, sa financial needs, lalo na yung mga iba, walang mabigay sa mga anak nila. Kawawa yung mga anak nila na sila ang nagsasuffer. So, encourage na mag-family planning, kumonsulta prior taking these medications, these pills, or para matest din kung ano, mabigyan po kayo kung ano yung tamang family planning na
0: the plan itself.
3: Yes po.
0: Kung ano yung babagay.
3: Yes po. Sa kanila. Sa patients po natin. And wag mahiyang kumonsulta.
0: Importante yun.
3: Yes po. Kailangan po yun.
0: Dr. Zay.
1: So, think carefully sa mga actions.
0: Exactly.
1: Merong consequences ng actions na yan. And then, hindi lang puro sarap dapat ang naiisip. So, it's very, especially nowadays sa mga, ang daming access to social media. So, more of ginagaya ng mga kabataan.
0: Ang
1: makikita nila. It's very, dangerous din ang, ng social media. Doon nila nakikita, maybe it's okay to do this and to do that. Kasi nakikita nila, dami gumagawa. So, dapat mas maging iniisip nila kung ano yung pwedeng maging concept.

0: Like, for example, yun, pag kunwari early pregnancy, katawan nila hindi pa ready. Very young pa. Hindi pa mature.
1: Mm-hmm. Exactly.
0: Hindi ng katawan nila, it's hard na mag-childbear sila for 9 months. Mm-hmm. And then, pag walang family planning, hindi sila. Kasi usually, sila yung mga ayaw mag-family planning.
1: Yun.
0: Sila yung mga ayaw ko po. Parang magsasabi ka, they don't like it. So, sila dapat yung talagang kinakausap as kasama yung parents na makakasin.
1: Yes.
0: Para mas maintindihan nila yung benefit ng family planning for them.
1: So, importante yung support group nandun din. Manalig ka. Support group ba tayo ngayon?
2: Actually, ba't tumakbo sa isip ko? Dati itong pag nabanggit mo yung salitang word na family planning, ang naiintindihan ko lang, it's about contraceptive pills and everything. But now,
1: meron pala yun.
2: Nung nag-experience ako sa public service, especially in mental health, hindi lang physically, psychologically and financially actually, kasama doon. Okay. Kaya para sa mga alam nyo na, ha?
1: Alam this is kind of weird.
2: Yes.
1: May babanggit lang ako. Ito, kwentuhan lang po ito. Merong isang country, actually, countries sila eh. Mga European countries ito. Uso ang baby moms. Baby moms ang tawag nila. As a matter of fact, bawal sa kanila si Winnie the Pooh. Yung Winnie the Pooh na cartoon character, merong mga parts doon na kapag nakasuot ka ng t-shirt na may Winnie the Pooh, tatanggalin. Kumbaga bawal yun. Pwede kang makulong because of Winnie the Pooh. Well, these are the mga weird laws that exist around the world. You know why? Kasi si Winnie the Pooh naman, hindi naman talaga siya designed. It's about Zen. It's about Taoism. So, mga Eastern philosophies ito, na nagkataon yung mga cartoon characters na dinrowing ng barkada niya, ay yun lumabas. Okay, na universally appealing to children. Now, what's the connection? Hulaan niyo po, Dr. Clara, what's the connection ni Winnie the Pooh? Hirap na. Pero it makes a lot of sense. Si Winnie the Pooh walang salawal. Right? O yun. Yung parabang yung bata na gustong-gusto si Winnie the Pooh, psychologically, you're telling them unconsciously, subconsciously, na okay lang ang walang salawal. It's a weird law, pero it makes a lot of sense. Galing, no? Para maiwasan yung baby moms. But here's the weird thing. Hindi pa tapos. Yung mga baby moms nila at saka yung partner, parang ang laki ng statistics na sila na forever. Wow. At nabubuhay siya ng maayos because they're from a first world country. Ang dami pa rin opportunities para sa kanila. Diyan pumapasok yung support group. Not just the family, pero yung mga government, mga laws nila. So, I mean, tama yung question natin kanina. It's still correlated with poverty. Tama ba? So, access to education, access to these pills na supposedly nariyan lang sa TPH, pero it's something that we don't, it's something na we neglect. O kasi, yung magugulo na yung isip natin, yan, si Winnie the Pooh. Okay. Okay, doktor, ito po, simple lang, you have a hotline number where they can contact you na hindi naman matitrace. You have it with you o yung sa TPH number din muna. I think may website naman ng TPH, no? Tapos pwede sila doon tumawag. Kasi for consultation lang, mag-schedule ako. Pwede
3: ba
1: yan?
3: May TPH online it's not online consultation. Online scheduling. Sa TPH OPD. Meron na pong ganun.
1: So kasama ito. Yung para counseling kailangan ko kasi may problema ako sa anak ko. Mga ganun lang. Mm-hmm.
3: Pwede silang kumonsulta sa OPD po natin.
2: Or okay. Walk-in mismo.
1: Walk-in pwede
2: sa
1: naman.
2: Sa lang SDN.
3: Pwede po sa, pwede mag-walk-in.
1: Kung nahihiya kayo, doon kayo sa likod dumaan. May mga ganun ba? May mga secret passages ba dyan?
3: Siguro pwede. May, no? Magpapalista pa rin po sila, sir.
1: Yes. Ah, magpapalista pa rin.
3: Yes, okay. Pero may online
2: appointment.
1: Face-to-face appointment. For, meron din ba?
2: Meron.
1: Walk-in, pero magpapalista pa rin.
3: Yes po.
1: Ah, okay. Kailangan ba ng ID ko?
3: Kailangan atang may...
1: May mga requirements din.
0: Wala namang requirements
1: ang alam ko. Ah, pero ID. Eh kasi, nabanggit natin, teenage pregnancy. Malamang, kung planning nga, wala, ID pa.
3: Pero ngayon naman yung mga teenage, we have teenage pregnants na wala silang ano, nagpapa-check up din sila with their partners, guardian. With their guardian, which is yes. We appreciate. Ganun sana dapat yung ibang patient na wag silang maano na buntis ako at very young age, nahiya akong pumunta ng ospital, pumuntang magpa-check up. Iwasan sana natin yun. Kasi mas magandang at least yung na-check up ka, malaman kung may sakit ka.
1: Mm-mm.
3: Kaysa pumunta ka ng ospital na it's too late, ganito pala, may
2: critical
3: problem.
2: Ka na.
3: Yes. So it's very important na magpa-konsulta, magpa-check up.
1: Correct. Ito, doktora, controversial na tanong na naman to.
2: Mm-hmm.
1: Ano ang masasabi nyo sa kalalakihan? Okay, kasi kanina pa tayo, pinag-uusapan natin, mga babae, di ba?
2: Mm.
1: Pero ano naman ang papel ng kalalakihan pagdating sa family planning? Doktora, what's your message? I-boost mo na.
2: Yeah.
0: Okay. Ano naman, for the male partners, we have to... dapat maging sensitive sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang dahil more of kasi sa libido ng nila. Mas maano sila. Sila yung talagang nag-i-initiate.
1: Na, really? Yeah. Parang battle of the sexes na ito ngayon.
0: Okay. Dapat iniisip din nila yung condition ng
2: partner nila.
0: Ng partner nila. Kasi it's very draining for the females na mabuntis na mga anak. And then sila, hindi nila naiisip yun. Physically, emotionally, very draining. And then they have to be, dapat sila yung nag-decide.
2: Yeah, consider din nila yung mga finance.
1: Ikaw lalaki. Tapos,
0: napakamahal ng mga gamit ng mga bata ngayon. Mga, sa
1: diaper. Stroller.
2: Hindi ko mo libre yung service sa TPH. After ng TPH, paano yan? Yung gatas.
1: Mag-stroller ka ba nung bata ka? Parang hindi yata.
2: Yes.
1: Unfair sa... Unfair, no?
2: Underroll. Sir, ang meron kami nun.
1: Ito ba yung kahoy?
2: Kahoy.
1: Loko yung mga magulang. Hindi ko maalala.
2: Hindi ka nag-underroll, sir?
1: Hindi, may picture yata. O baka sa pinsan ko yun. Hindi ko alam. Nag-stroller ba ako noon? Hindi, mahal talaga.
2: Yes.
1: Mahal. Yung breastfeeding pa rin naman ang we encourage.
3: Yes.
1: Pero syempre...
0: After 6 months kasi, kailangan na mag-introduce ng new food for the baby.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, but if you can do breastfeeding until 2 years, that's good.
1: Ah, really?
3: Yeah.
1: Kung meron pa sana. Do we have techniques din para may lumabas pa?
0: Continuous.
3: Para
1: mas continuous lang.
0: Titigin mo siya. Titigil din ang pag-produce ng milk.
1: So it's still best for babies.
3: Ang breast milk.
1: Oh, Doktora Robby, ibuhos mo na. Anong masasabi mo sa kalalakihan?
3: Sa mga kalalakihan, we should support our partners.
1: Partners lang eh, no? Kasi not necessarily...
3: Hindi lang yung sarili nila. Kapag na-complete mo na yung family size na gusto mo, if you can like go undergo vasectomy para hindi na si Mrs. ang mag-family planning.
1: Ayun, mahirap eh. Si Mrs. lang may family planning.
3: Pwede rin po. And then, yung support sa family, very important. Lalo na kapag bagong panganak ang mother, kailangan talaga nilang mga partners nila na i-support sila. Kasi minsan... emotionally, yung mother, hindi na kaya. Dapat andun yung partners nila na nakasupport palagi.
1: Actually,
2: it's a perfect sense partner kung bakit lalaki yung nag-ano nun eh. Kapag enough na yung size nung family mo.
1: Tama na.
2: Magpapasyatomy ka na. Kasi bakit ka mo, partner? Pwede ka lumipat ng bakod eh.
1: Ayun ang pagkama. Okay na yung size dito.
2: Okay na yung size dito.
1: Ito wala pa, kulang pa.
2: Yun yung nagkakaroon ng problema naman, psychological repartner sa partner.
1: Sige, hindi lang sila doktora. Anong masasabi mo sa kalalakihan? Ibuhos mo na rin.
2: Parang mahirap magsalita pa.
1: Mahirap magsalita, baka bugbugin tayo paglabas natin.
3: Sa mga kalalakihan, dapat maintain one partner. Huwag iba-iba.
1: Yun, importante yun. You're both married po, doktora.
3: I'm married.
1: Ah, si Dok, hindi ka pa doktora. Ah, sa bagay, Gen Z ka pa lang eh. Baka umabot ka sa teenage, ano din ha? Mukhang mabata pa kayo. Ito, really, bata ka pa.
2: Ito partner, may doktor, may mga cases ba na meron kasi akong mga naririnig na siyempre nasa social welfare agency. May mga cases kasi ng mga kababaihan na nagkakaroon ng alam niyo ba yung surrogate mother?
1: Oo nga.
2: Yes. May mga case ba kayong nahahandle na gano'n?
3: We have a case na ganyan pero they're from different city eh. Tapos napunta lang dito.
1: Oo.
2: Paano yung planning sa kanila? Approach sa kanila?
1: Pero mahal yan, ha?
3: That will undergo dapat ano eh. Legal din dapat yan.
1: Yes, may legal aspect to, no?
3: Yes. Pero yung sa case po namin, parang wala sa legal.
1: Hindi naman.
3: Oo, kaya parang kinailangan ang DSWD.
2: Ang plan din yung mga ganun eh.
1: Pwede.
3: Parang kinuha lang sila para... Yes.
1: Ito, science can be really complicated, ah. Meron din yung pupunta ka abroad, tapos pipili ka, may pictures ng mga magiging possible mommies. Tapos, ang magdadala ay yung surrogate mother nga. Ibang, ano rin, ibang tao din. It's kind of weird.
2: Yes. Kaya nabanggit ko yung part, is it part of the family planning? Like,
1: ibang level,
2: yung lalaki, ba? Yung lalaki, hindi siya makabuntis, yung babae hindi pwede magbuntis.
1: Mga ganun.
2: Parang ganun.
0: Sa ano natin, sa law natin dito, hindi pa ano ang surrogate dito sa atin.
1: Hindi pa pwede.
0: Hindi siya included sa
2: atin. Okay, just to, for the awareness ng mga ating...
1: Para awareness, sa Pilipinas, hindi pa siya pwede. Punta kayo sa Mexico. Hindi sa Mexico, Pampanga.
2: Yes.
1: Mahal. Pero yung mga effect nito, may friend ako na ganito eh. Pumunta siya abroad, tapos doon lahat ng check-up, etc. Pati yung sino yung mga mommies, na hindi mo na mamimit eh.
2: Yeah.
1: Okay, pero syempre, lalabas. Ano yan? Amiration ka?
2: Hindi mo sila, pero finance mo sila partner. Parang, malambaba.
1: Well, it's really, really expensive. Yes. Madamang millions to.
3: Mga mayaman.
1: Okay. Kung pagyaman ko kaya, gusto ko may sure. Kung Russian yung nanay.
2: Imaman naman tayo partner, kasi temporary lang.
1: Saglit lang. hindi ka abot. Pero,
2: yes.
1: I mean, science found a way to intervene sa mga gantong kaso naman na ayaw magkaanak. The problem is yung counseling part, yung mental health part, is it available? Di ba? Rare pa rin eh yung mga counselors and mga yung mga motivational speakers, yung mga nasa mental health practices, di ba? Yun yung rare. And I think bigyan natin ng pansin yon.
2: Rare pala tayo, partner.
1: Yata. Kaya walang may gusto sa atin. partner, may mga questions ka pa. Time check po natin. Is 10 minutes before 10 in the AM?
2: Wala na.
1: Wala ka ng...
2: Yes.
1: Mga doktora, may mga... Meron pa ba kayong mga dapat ibilin? Well, pag-usapan natin kanina, yung mga types, meron mga pills, IUD, the implants, well, the calendar, and contraceptives. Meron pa po bang hindi nabanggit na bago?
0: Nabanggit na rin kanina yung ligation.
1: Ligation.
0: Yun yung pang sa mga marami na yung anak or kompleto na yung anak na gusto nila. Yun na yung hindi siya reversible na tinatawag.
1: Ah, okay. Yun na yun. That's the last. Sa lalaki po.
3: Wait, sa BTL, kung yung mga nanay na gustong magpa-ligate, pwede po kayong magpa-schedule sa OPD po natin.
1: Uy, may ganun!
3: Yes po.
1: O nananawagan po ako sa sa mga ex.
3: Pwede po silang magpa-schedule ng...
1: O pwede yun.
3: Yeah.
1: O tapos sa kalalakihan po, kunyari, gusto naman pumunta ron, pwede bang pa-schedule din?
3: Surgery na yun, no?
0: Halos, parang wala pa kaming naging case ng basa.
1: Loko din mga, ayun nga, yung mga lalaki, ayaw talagang maging part ng itong massive na family planning. Okay, may meron po ba tayong ano? Meron ba tayong event for family planning this August? Wala. Wala naman. So it's a pero whole year thing.
3: Yeah, uh-huh. Pero you can go sa TPH Provincial Hospital OPD. Monday to Friday ay naman na bukas po yung family planning office po natin for and consultation.
0: It's much better kung kasama yung partner.
1: Yung partner.
0: Para dalawa silang counsel.
1: Okay. Tsaka kung minor, of course, kasama yung okay. Family dapat. Correct. If not, i-ano naman nato, accommodate naman ito. Ganun po ba yan? Okay. How many counselors do we have po? Or it's pang buong ano na to, pang buong TPH na yung nag-handle, not just for family planning, I suppose?
3: May family planning office eh. Doon sila mismo pupunta. Meron tayong nagka-consult po doon.
1: Ah, meron doon? Yes. Specifically for that department?
2: Mm-hmm.
1: Okay, partner, baka may tanong.
2: Wala na partner. So, binabati ko lang ang ating mentor na nakikinig ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Dr. Raymond Shoson. Salamat po sa palaging paggabay sa amin na pagbibigay ng mga idea, ng
1: informasyon. Gabayan mo ko. Mukha yes, kami ulit, Doc. No, wala kami sa landas.
2: Yes.
1: Okay, Doc. Good morning, Doc Monet. Okay, si Tamars. Gabayan natin si Tamars.
2: Si Tamars na
1: nakikinig din.
2: Nakikinig din.
1: At si Jam na kailangan din ng gabay.
2: Oo.
1: Okay. Kung magbabatiin po natin ang doktora, we still have a few minutes. Unahin na si Doktora Robby.
3: Binabati ko po ang TPH OB residents dyan.
1: Kaway-kaway dyan. Okay. Mga special someone. Okay. Partner. Baka gusto pang batiin. Mga anak. Mga magulang.
3: Yes, sir.
1: It's okay.
3: Hello sa mga family ko and sa husband ko na nasa work.
1: Ah, okay.
3: Hi, I miss you.
1: Ba? Kaya pala, nagpaano muna. Nagpahapyaw okay, muna. It's okay. It's okay. Na-miss pala. Mm. Doctor, you're from
3: Mountain Province.
1: Pero meron ka rin ano dito. Your family is here in Tarlac.
3: Hindi po. Yung husband ko po dito kasi nag-work.
1: Ah, so sumama ka. You have kids na. Ah, wala pa. Okay. Good luck on that. Is it part of the planning then?
3: Yes.
1: Ah, okay.
3: Kailangan tayong kailangan pa rin.
1: You're career people kasi eh. I think yun nga yun eh, 'di ba? Yung pag yun naman ang problema kapag sobrang busy. 'Di ba? Dapat may time din. Kaya ka sumunod no. Para may time lagi. Natatouch si Doktora. Sorry po Doktor. Okay.
2: Mm.
1: Pero you look like young couple. So, si Doktora Zay naman, mga babati, may special someone. Oh. Ah, wala. Talagang strict pa parents. Okay.
0: Hi sa mga co-residents ko, OB department. Hello po.
1: Okay. Good morning po sa inyong lahat dyan, dyan sa TPH. Ikaw, partner.
2: Ay, matagal ko na sa inyong doon nababati, partner. Kasi,
1: may planning ba yan?
2: Yes. Hindi, binabati ko lang yung lola ko tsaka yung mother ko na nakikinig sa radyo nila. Binabati ko rin yung GF ko na ang pangalan din ay Sai. Okay.
1: Oo nga, no?
2: Natutulog ka o nagising na. Yes.
1: Synchronicity.
2: Yes. Okay. Sino pa ba yung mga baba? At binabati ko rin yung mga dating nakatrabaho ko dyan sa Tarlac Drug Recovery Clinic.
1: Baka gusto nyo kaming pamirienda.
2: Yes.
1: Lahat
2: ng empleyado ng Tarlac
1: si Provincial Madam,
2: Hospital.
1: Si Madam, Sherry Sembrano, binabati natin ng good morning. Papamirienda, yes. Baka papalunch to.
2: Especially yung mga guards na masipag
1: si Manong Pasko, na
2: umulan, si umaraw, nandyan ay nagsiservisyo at naggagabay doon sa mga pasyente.
1: Mas sila nagbabantay ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Wala nang trade.
2: Yes.
1: Good morning po sa inyo yung lahat dyan, makasamahan namin sa Tarlac Drug Recovery Clinic.
2: Yes.
1: And I think napaka-importante. Kailangan nilang patibayan yung aspeto ng mental health.
2: Mm-hmm.
1: Kasi these are the things na we keep on missing eh.
2: Yes.
1: Akala natin mahal. Akala natin libre yan.
2: Mm-hmm.
1: Punta kayo dyan sa Tarlac Drug Recovery Clinic. Pwede rin dyan pahapyawan pagdating yung mga planning.
2: Mm-hmm.
1: Okay. May mga bilin pa po Dr. Robby, Dr. Zay.
3: We encourage po sa mga patients po natin na huwag matakot magtanong, kumonsulta sa OPD po natin regarding family planning.
1: Importante, huwag matakot magtanong. Doc Sai.
0: Yun, kung na lang kayo sa PTH for counseling, open po ang lahat sa
2: Mondays to Friday.
0: Mondays to Friday.
1: Ah, okay. So, ano po to? Working hours? So, we extend?
3: 8 to 5.
1: Yung consultations. Pero, syempre, the hospital is 24 hours din. 24-7, actually. Oh, partner, may dadagdag ka. Okay. Barahin niyo po ako, ha. Let's wrap it up a bit. Okay. Pagdating po sa family planning, nangyari ito kasi August.
2: Mm-hmm.
1: Dahil nga rainy season, it's a reminder nung abstinence, which doesn't happen. It doesn't happen. When may love sa mag-partners, eh talagang yun. But we have to be really aware na behind the love, we also have traumas. May mga trauma rin tayo na sometimes yung longing natin to be with the partner is being caused by different brutalities na we have in life. Okay, for example, nag-away kami ng magulang ko, bata ako. Natural lang sa akin, ang una kong tatakbuhan yung girlfriend ko o yung boyfriend ko. Mm-hmm. Right? And these are the things na kasama yan sa buhay. Mm-hmm. O kunyari, ako naman, mag-asawa kami. Wala kaming kuryente. O yung mga bata, naglalaro sa labas. Umuulan, hinahayaan mo na lang kahit na hindi na sila physically na maayos na na-attend to.
2: Mm-hmm.
1: O tapos walang ilaw, mga ganun. Tapos ang dami mong, just to forget yung mga traumatic triggers na we have. Like yung mga bills na parating. Okay, dun tayo napupunta sa mga ganito. So I think yung family planning, barahin nyo po ako ha, baka mali ako. It's, malaking part dyan is yung mental health natin. A deteriorating mental health na nagiging mass psychosis because ganun nga ang ating mental health. Of course, ang dami natin mga teenage pregnancies na nangyayari. And saan ba 'to nangyari? Was it choice? No. Was it it's a choice na hindi nag-guide, for example. Hmm. At ito yung mga hindi rin natin alam what triggers yung mga bata ngayon. Social media?
2: Hmm.
1: Number one, being bullied at school, kahirapan, walang baon, walang tatakbuhan, etc., etc. And I believe so, there was a time sa Tarlac na pati yung prostitution, which is illegal, hindi dapat, ay sinusuportahan ng mga may pera. Sinusuportahan ng mga can afford to. At pag magpupunta ka dyan, hindi ako nagpupunta, sinasabi ko lang, we had the study before. Mga bata yung nandyan, even minors. And it's a disease na na-stop naman. Lalo na sa probinsya ng Tarlac, na-stop yan eh. Pero we still don't have data pagdating doon sa, well, yung mga nakatago behind the curtains. Hindi natin alam yan eh. Maaring meron. Mm-hmm. Like yung sinasabi mo sa akin na partner, may mga minors pala na merong grupo na addicted to yung rugby, mga ganon.
2: Yes.
1: May mga certain groups na ganyan. May mga certain groups din na meron sila mga movement na hindi rin naman nila intindihan. So ang daming mga bagay we have to address too. Mm-hmm. Okay, the family planning thing, it has been there for a very, very long time, but it may seem so that we cannot pinpoint kung ano yung nagkakos.
2: Yes.
1: Tama.
2: Ito, mayroon nga sagot si Dr. Shoson. Maybe it's one of the good reasons is, ano, yung point is yung consequence of a poor coping mechanism.
1: Ayun.
2: Yes.
1: Now, yung behavioral change, it doesn't have to be doon lang sa mga nagpa-family planning. It has to be for everyone. Si Dr. Raymond Shoson po has been pushing that all along. Behavioral change yung nararapat sa Pilipinas. Kasi we have different types din of attacks pagdating sa, and interventions pagdating sa mental health. Pero yung mental health that should cover behavioral change.
2: Mm-hmm.
1: Ayan yung nakakaligtad. Time check po natin. It's a minute past 10 in the AM. Doktora, maraming salamat po. Alam namin maulan. Alam namin busy kayo. And sana po may next time. Minsan madaldal lang kami. Kasi mahina yung mic nyo kanina. Okay, lalo na ako madaldal ako. Partner, mga babatian.
2: Binabati ko si Madam Lara Ferrer na may plug ko lang yung restaurant niya dyan at catering ano, yung Amaris.
1: Amaris, oo. Oh, yes, malapit po yan sa College of the Holy Spirit.
2: Yes.
1: In
2: front of, beside or in front of Rotary Club office ba yun?
1: Hindi ko alam. Depende sa Rotary. Rotary nga, paikot-ikot yung pintuno.
2: Yes. Oh. Baka naman, Madam Lara.
1: Oo, oh, kahit lunch lang, no? Oh. Okay. Anyways, yung baso lang ng ano, pwede natin i-display. Okay, yun lang.
2: Mm-hmm.
1: Okay, binabati ka po si Ma'am Janina.
2: Mm-hmm.
1: Andiyan po siya sa Tarlac Provincial Hospital na siya po tagi-schedule.
2: Yeah.
1: Kaya possible ito. Binabati din po natin ang ating mayor.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Yes.
1: Alam natin yung mayora talaga. Ang daming kumi-question kasi. So, ang daming mga fake news na nangyayari sa labas. Wag na yung mga fake news kasi tuloy na lang natin itong mga programa. Lalo itong TPH, it's a very strong pedestal na nasa Tarlac na. Envisioned by the late Hapingyap pa na naman ng former governor and congressman, the original Vic Yap. O syempre naman din ng ating, yung pinagpatuloy, yung pagpapaigting ng isang libre at dekalidad na ospital ng ating mayora, na former governor din.
2: Mm-hmm.
1: And now, isang Gen Z. Gen Z ba si Gob? Millennial. Definitely he's not a Gen X. O kasi yes. Governor Christian Tel Yap, good morning po sa inyong lahat. Mm-hmm. Diyan sa office mo at saka si Vice ko.
2: Mm-hmm.
1: Mita Aquino, na matagal na natin gustong ma-meet. Dahil napakagaan ng ora, baka naman. Pa-coffee natin siya, coffee. Okay. Good morning po sa inyo and we thank you para po sa programang mga ganito. Maraming salamat po sa 96.1 si Sir Arvin. Good morning. At speaking of Arvin, si Boss Arvin Caballo. Good morning din. Sir, partner Jojo Pascual.
2: Yeah,
1: binabati ko po ang mga Northside people din. Okay. So, yun lang. Ingat po sa daan. Ano yung sabi mo kanina? Slippery when wet. Okay. Good morning po sa inyong lahat and see you again. Ganda po yung pagbabay natin. Bye. Pang Miss Universe. Okay, bye-bye. See you again next Friday. Thank you po.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
6: This is your only one. 1FM.
5: Time check. 10 o'clock in the morning.
7: This time check is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
14: Pabili nga nito.
15: Ang mahal naman. 20 na lang. Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
20: Bakit Right Med ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: go.
1: 1FM. 1FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 10:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, be Meg.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1 FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricine.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule.
9: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: value. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kapili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.

0: Time check, 11 o'clock.
1: 1FM. 1FM. This is your only one. 1FM.
2: Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
3: Bahagi, welcome sa Wednesday edition ng ating programang Serbisyo Todo Todo. Muli po ang inyong lingkod, Meth Sanding Minyon, makakasama nyo mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At ngayong araw na ito, ngayon nga sabi ko na Wellness Wednesday tayo!
4: Wellness Wednesday.
5: Wellness Wednesday.
3: Ginulat ko ba? Nagulat ba si Vincent? Ay, sige. Usapang pangkalusugan mga kabahagi, mga tatalakayan natin kasama ang ating mga kabahaging doktor. Yes, mga kabahagi, no? Sabi ko nga, mga doktor, dalawa pong doktor ang makakaugnayan natin. Siyempre pa, as always, si Dr. Paubel Yusilio ay nakakasama natin every Wednesday para pa sa ating very special guest for today. At mga kabahagi, kung may problema ho kayo, no, pagdating po sa pag-ihi. Ayan, ha? Oo, hirap ba kayo sa pag-ihi, no, mga kabahagi? Baka kailangan nyo pong magpa-urinalysis. At mamaya po, alamin natin, ano nga ba ang mga kondisyong maaaring makita sa pamagitan po ng urinalysis, no? Ito po'y isang examination, ha? Oo, isang lab test kung saan kinukuha po ang sample, no? Urine sample ng isang pasyente. At sinusuri, no? And from there, ay pwede pong magbanggit, no? Ang doktor, kung ano ang posibleng sakit ng patient. Okay, so mamaya po, antabayanan nyo, no? Dahil maswerte tayo, bagamat siya po ay busy-busy. Actually, sa mga oras na ito, siya po ay nasa OR pa, no? Nasa operating room pa. At bibigyan daan lang po ang ating panayam maya-maya, no? So, sige po, antabayanan nyo ang ating kabahaging Dr. Ryan Cablitas. Linawin ko po, isa po siyang urosurgeon. Okay? Ha? Oo, iba kasi yung urologist sa urosurgeon. Ha? Oo, pagka urologist, anything na merong alam, ano? Ang specialization ay ito yung urinary system. Pero pag urosurgeon, sila po ay nag-o-opera mismo. Ayan, ng urinary system. Sige mga kabahagi, text lamang, mag-message kayo ha. If anything na gusto niyo pong malaman, no, ay pwede kayong magmensahe sa amin. Pwede rin po kayong mag-comment, no, at of course suggestion para sa mga susunod na edisyon ng ating programa, no? Just let us know, mga kabahagi, okay? Text lamang, 0921-886-6056. Yan po ang ating text line. Of course, pwede rin po kayong mag-message habang nanonood sa iba't ibang social media platforms ng ating pong station, Radyo Pilipino, and of course, 1FM. Kasi tayo rin po ay live na napapanood sa mga provincial stations natin, whether 1FM or Radio Pilipino Provincial Stations. Okay? So, batiin na muna natin ang mga kanina pang nag-aantabay sa pamagitan po ng 1FM, mga kawan! Nandiyan po ang 99.3 1FM Baler, Aurora, 96.1 FM Tarlac, 92.1 FM Mindoro, 88.3 1FM Legazpi, 96.7 1FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.9 1FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Hello mga kawan, magparamdam na! At syempre pa, ang mga nakatutok ngayon sa pamagitan ng Radio Pilipino Provincial Stations, we have DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Liga Naga. I'm sorry, nagulan ako doon. RN, ayan. Pag DWRN, it's Naga. DWRL naman ay Legazpi. DZYM Mindoro. DWPR Dagupan. DYR Cebu. DYRM Dumaguete. DYRL Bacolod. DXOW Davao. DXGS General Santos. DXOC Osamis. And DXCO Cagayan de Oro. Again, mga kabahagi, dun sa mga gusto pong maging update, no, sa iba't ibang mga balita, no? Mga nangyayari dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa mga malalayong probinsya, even abroad. Basta po mga malalaking issue ay pinopost po natin yan sa ating Radyo Digital, Pilipino Digital, okay? Or yung mga post po, actually mga ni-research po talaga ito, kaya ho, no, kahit hindi ho nasa sahim papawid or nagsasahim papawid ang ating programang serbisyo todo-todo, makakasagap kayo ng mga balita. Okay? So, batiin ko na rin. Eto, naku, maaga. Mga nagparamdam, mga kabahagi natin, nanunood din via our social media platforms, no? Andyan si Angelo Redaha. Parang si Angelo ngayon lang ulit nagparamdam. Angelo, what happened? Ayun. Maulang Miyerkules, sabi niya rito, tanghalian. At si Met at Simbang Baklaran. Gayun din, ha? Yung mga kabahagi natin dyan sa Malolos, Bulacan, mag-iingat-ingat kayo. Nako, ha? Hanggang sa ngayon, patuloy po ang ating pag-ulan. Sabi pa ni Angelo, magaling na po ako sa sakit. Ay! Nagkasakit pala siya. Bawal ma-stress. Siguro na-stress siya sa mga balita natin. Okay, pagaling ka ng tuloy yan, Angelo, ha? Oo. Idadalangin ko ang full recovery. It's been raining in Malolos. Di ka pa nilalamig. Wow! Parang kanta yan, ha? It's raining in Malolos. Oh, ayan. Elaine Hernandez Cristobal, Mami Elaine. Magandang umaga. Ako, tiyak, maaga nagising to dahil alam nyo naman, di ba, no? Ha? Unang araw na naman ang pasok kasi, ha, Lunes walang pasok, Martes walang pasok, Miyerkules ang unang araw ng pasok ng mga estudyante dito sa amin sa Caloocan City. Gayun din po sa ibang ibang syudad, no? Wala nang announcement ng walang pasok. Si Nelson Galang, kabahagi natin na nasa Alaminos, Pangasinan, nagpaparamdam din. Magandang araw sa iyo, kabahaging Nelson Galang, at sa iyong mga kasamahan dyan sa Alaminos. Ingat-ingat din po kayo. Meron tayong kabahagi nagparamdam from Hong Kong. Nandyan si Cecil Galindez. Nagkita na ba kayo ni Uno Maki? Sabi ni Cecil, maligayang mainit na panahon, kabahagi, mainit po sa kanila ngayon sa Hong Kong. Walang mga pag-ulan. Ganyan din kay Tony Rock from Texas, US of A. Hello! Happy Wednesday! Sabi niya, peeps! Sige po, At ang iba pang mga viewers and listeners natin, sige po, magparamdam lang, ha, mga kabahagi. At eto, hataw muna tayo sa mga updates natin habang inaantabayan na natin ang mga kabahagi na yung mga maghahatid po ng balita mula sa mga probinsya. Eto, ha, update muna tayo, pahatid ng mga researchers natin. Naghain po si Senator Rafi Tulfo ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang proposed Pax Silica Hub sa New Clark City sa Capastarlac. Ito ay upang suriin ang posibleng epekto nito sa ekonomiya, kalikasan at national security. Ayan. Ayon kay Tulfo, mahalagang matukoy ang mga benepisyo at posibleng isyong kaakibat ng naturang pamumuhunan. Kabilang na po ang economic aspects nito. Okay. Sige. So, yan mga kabahagi, tama lang po, no? Lahat ay dapat makialam dito. Especially, actually, kulang pa nga no? Ha? Aside from the economic, no, the environment and national security side, parang natutulog yung ating at parang hindi maiangat yung pa yung dapat iangat dito. Okay? So, aside from that national security, mga kabahagi, ha? Yung batas, no, may kinalaman sa sa pag ano natin, no? Pagtanggap natin, 'di ba? Ng mga panibagong papasok dito, mga kumbaga, ano ba 'yung mga safety measures when it comes? Kasi sabi nga, ito ay project ng hindi lamang po ng Pilipinas, no? Kundi ng buong mundo, 'di ba? So ano? Ano pa 'yung mga kumbaga 'yung safeguards natin sa pagpasok posible ng mga iba pang mga specialists coming from different countries, 'di ba? Ano ba ito? Tapos na ba ito? Wala na bang pag-angat ito? Okay. So listen, carefully listen, ha? Listen. Okay, so yun po mga kabahagi. So aside doon sa economic growth daw po, ano? Even yung technology transfer, innovation at job creation. Of course, ito yung sinasabi yung sa aspeto po ng trabaho, mga kabahagi, ano? Kasi ang binabanggit dito, no, ang trabaho, maraming trabaho bibigay. Pero, ha? Pero mga kabahagi, yung pong maibibigay na trabaho, all ba, ano lang, ha? Pati ba managerial positions ay pwedeng ma-occupy ng mga Pilipino dito, no? And when it comes to technology transfer, ha, ay tiyak rin ba na maisasalin? So yun yung mga dapat po, eh, kasi this can be promises, pero dapat po, no, maging sure ang lahat. Yan. Okay, sige mga kabahagi, magpupause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
5: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
6: Serbisyo Todo-Todo.
7: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
3: Okay, habang inaantabayanan natin ang mga masisipag natin mga tagapagatid balita mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipino, ataw muna tayo kabahaging Vince sa mga nagse-celebrate ng birthday ngayong araw nito ng maulan pa rin. Eto, unang-una na si Sister Claire Clemente. Happy birthday, Sister Claire. May the Father bless you always. Ano? Isa sa mga ano to, no? Haligi ng CFC dyan sa amin sa St. Joseph. And also, happy birthday kay kabahaging Mike Celis.
8: Happy birthday!
3: Ah, nako ah. Pagdating po sa mga advice, ano, may kinalaman po sa buhay-buhay. Nako, napakagaling po niyang si kabahaging Mike Celis. And kay Brother Ray Lafue.
8: Happy birthday!
3: Uuin ko ba ang pangalan? Reynaldo Lafue Jr. Happy birthday! And also kay Ma'am Helena Del Rosario today. Ay, tomorrow pa lang kanyang birthday. Advance happy birthday po, Ma'am Helena Del Rosario. Okay, so ngayon po mga kabahagi, ready na sila sa paghatid ng balita. Unahin natin si Tony Sandoval ng Lucena. Eto, Lucena City Police Station pinarangalan bilang best city police station sa Calabarzon Region. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
9: Yes, kabahagi nga. pinarangalan ang Lucena City Police Station bilang best city police station sa Calabarzon Region para sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ibinigay ang recognition sa one-month accomplishment BEST impact presentation na pinangunahan ni Police Brigadier General Dominic Bakay, ang acting regional director ng Pro4A nitong araw ng Miyerkules kahapon sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calabar City, Laguna. Naungusan ng Lucena City ang 21 pa mga city police station sa limang probinsya ng Calabarzon. Tinanggap ni Lucena City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Hernandez ang pagkilala kasama si Quezon Police Director Colonel Romulo Albacea. Kasama rin sa mga kinilala ang Cavite Police Provincial Office bilang Best Police Provincial Office, abang Best Municipal Police Station naman sa Class A ang Rodriguez Municipal Police Station, Class B ang Mabini Police Station, at Class C ang Cuenca sa Batangas. Kinilala din bilang Best Provincial Mobile Force Company ang 2nd Batangas PMFC, habang Best Regional Operational Support Unit ang CIDG RFU4A, at Best Regional Administrative Support Unit ang Regional Legal Office 4A. Ang kay General Bakay, ang pagkilala ay batay sa performance sa mga unit sa pagsasakatuparan ng PNP Focus Agenda, kabilang enhanced managing police operation at promoting moral and welfare. Mula dito sa DZLT at 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Among Panig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
6: Serbisyo todo-todo!
3: Okay, naku, maganda yan. Alam nyo mga kabahagi, napakahalaga no, sa isang institusyon, ahensya, o anumang organisasyon, pati na sa mga opisina, simpleng opisina lang, yung pong bangga nabibigyan ng recognition, no? Kasi sa pamagitan nito, parang mas, napupush ha, yung kagalingan ng mga, mga tauhan natin, not only sa Philippine National Police, no? And even other agency, kailangan yung ganun, no? Lahat eh, kahit mga simpleng empleyado, di ba nga mga kabahagi, nabibigyan ng parangal, no? Okay, habang inantabayan pa natin sila kabahaging Lordy Navarro, batiin ko lang, ha? Oo, eto din, ha? Kanina binagit ko yung ating birthday boy, no? Si Ray Lafue. Hello na rin kay Sister Mel Lafue. Ayan, ha? Mga kabahagi natin from Quezon City na ba kayo? Ha? Quezon City na ba o sakop pa rin ng North Caloocan? Anyway, ingat-ingat kayo dyan ha. Ito mababait itong mga kabahagi natin, mga Lafue family. Samantala si Lori Di Navarro ng Mima Ropa, ito po ang bitbit niyang balita. Pambato ng San Jose Occidental Mindoro na si Mrs. Jonabeth Vellante kinoronahan bilang Mrs. Grand International 2026. Lardy Navarro, ibahagi na yan.
10: Magandang araw, kabahaging Amet. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang pambato ng San Jose Occidental Mindoro na si Mrs. Jonabeth Vellante matapos siyang koronahan bilang Mrs. Grand International 2026 sa Yangon, Myanmar. Ipinagdiwang ng local government unit ng San Jose ang tagumpay ni Vellante matapos niyang ipakita ang kanyang kumpiyansa, talento at husay bilang isang Pilipina. Bukod sa pangunahing korona na iwiriin ni Vellante ang apat na espesyal na parangal na Best in Evening Gown, Best in National Costume, Best in Talent at Best Impression Award. Ayon si LTO San Jose, ang tagumpay ni Vellante ay hindi lamang karangalan para sa bayan kundi para rin sa buong bansa matapos niyang ipamalas ang galing, talento at kumpiyansa ng isang Pilipina sa international stage. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
6: Serbisyo todo-todo!
3: Maraming salamat kabahaging Lloyd Navarro ng DZYM Mindoro. Pero actually, sakop niya po buong Mima Ropa. Ayan ang kanyang area of responsibility. Oo, nakakatuwa din yan, di ba? Hindi lang mga Sabi nila, mga misis daw, pambahay lang. Hindi totoo na yon sa mga panahong ito. Diba naman, imagine nyo, may mga pageant, ha? Na para sa mga misis. Meron din silang career. Meron din kaming career, diba? Samantala, mga kabahagi, batiin ko si Leilani Salvia Villarosa, Alan Ignacio, Booker Panotes, Rufina Rutoni, gayon din kay Sir Jason Oliva, and hello sa mga Coffee Bean Team mommies natin dyan. Mami Josie Cinto, Elaine, si Mami Elaine Hernandez, gayon din kay Mami Cheryl Samonte, Mami Vicky Naharo, and Mami Ana Caballero, Mami Chi Legaspi, at si Daddy Raymond Lazaro. Hello po sa inyo, ha? Stay safe, mga kabahagi, bagamat maulan pa rin, no? Eto na, lipat naman tayo, ha? Dito sa gawin ng dagupan, ha? Sa pamagitan ni kabahaging Chris Gonzalez. Meron siyang may pitning balita, supplementary feeding program sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Uy, sinil, taga Pangasinan, di ba? Eto po, pakinggan natin ang buong detalye ng kanyang ulat. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
11: Kabahaging Met, ang Municipal Social Welfare and Development Office ay nagpamahagi ng unang bugso ng mga food pack mula sa Department of Social Welfare and Development kahapon. Ito'y bilang bahagi ng 16th cycle ng 180-day supplementary feeding program. Ang programa ay nakalaan para sa 2,828 child development learners na naka-enroll sa lahat ng 78 child development center ng bayan nga ng Bayambang dito sa lalawigang Pangasinan para sa school year 2026-2027. Bago ang distribusyon ay nagbigay muna si Jenny Lynn Reyes ng PDO 1 ng DSWD RFO 1 ng isang maikling orientation activity ukol sa programa. Ang supplementary feeding program ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para labanan ang malnutrisyon at bigyang suporta ang maagang paghubog sa kalusugan at pag-unlad ng mga bata. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
6: Serbisyo Todo-Todo!
3: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Samantala, si Dennis Karunungan, kabahagi natin from Australia, nanunood din sa atin. Ako ha, mga abroad ito, ha? Diba? Si Cecil ng Hong Kong, Tony Rock ng Texas, and of course si Dennis Karunungan. Sabi niya rito, magandang morning pa mga kabahagi. God bless to all people in the Philippines. Hello Miss Meth, thank you po sa shout out. BFF! Ayan, syempre pa, Prof. Willie Perez. Uy, ang tabayanan nyo ha. Mga kabahagi, maganda po ang topic natin. May kinalaman sa urinalysis, no? Yung iba kasi minamanimalinto, hindi pinapansin, ano ba kahalagaan ito, no? Ano yung mga kondisyon na pwede makita once nagpa-urinalysis ang isang pasyente kung meron siyang sakit, ba? Diba? Ayun. So, yan po, ah. Mamaya po isang eksperto pagdating sa urinary system, at isa rin po siya nag-o-opera, kaya siya po isang urosurgeon, ah, si Dr. Ryan Cablitas po makakasama natin. And of course, ah, syempre, nandiyan pa rin si Doc, ah, Paul Bellio Silio. Samantala, update tayo, ha, mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kanila pong pinakahuling ulat, no, aabot na sa 21 ang nasawi dulot po ng southwest monsoon o habagat at yung mga nagdaan din bagyo dito sa ating bansa, which is Luis and Maymay. Sa kabilang po rito, no, yung 15 individual na naitala pong nasawi sa Benguet dahil po lahat ay sa landslide. Nakakalungkot, ano? Kung nakita niyo po yung video, yung talagang nakita na lang pong wala ng buhay, di ba, no? Sabi ko nga, na-tiyempo pa kumakain ako, Vince. Oo. Ah, naawa ako. Tatlo sa Rizal dahil po sa landslide din at pagtumpa ng puno. At tatlo rin sa Batangas dahil sa pagkalunod. Meron pa hong mga nakuryente at dahil rin sa mga pagguho ng lupa ayon. So iba't iba po mga kadahilanan, no? But still, ang pinaka bottom line dahil po yan sa masamang panahon, habagat and yung mga nagdaang bagyo. 14 naman po na iulat na nasugatan at isa pa rin po ang nawawala dyan sa Batangas. Okay. Yung sa Batangas, yung merong tulay, no, na nasira dyan po sa Batangas. Samantala, eto, ha, maganda na may monitoring po ang DTI, ano, dito po sa mga presyo ng bilihin. Kasi yung iba, sinasamantala po, no, ng mga nagtitinda, sabi, hindi may bagyo, mahirap, no, mahirap pong umangkat ng mga produkto. Pero, eto mga kabahagi, walang paggalaw ang presyo po ng karne sa Commonwealth Market ngayong Linggo. No? Mabibili pa rin ng halagang 280 pesos no kada kilo ang laman ng karning baboy gaya po ng kasim, pige at pork chop. Nako. Ah, favorite ko diyan kasim, no, malambot. Ha? At 320 piso naman po ang liyempo at 250 pesos naman po ang buto-buto. Pero masarap din ang buto-buto. Lalo na kung magsasabaw ka, Vince, ang sarap niyan sa sinigang. Ang karne ng baka, ito yung halaga ha. Nananatili sa 430 pesos kada kilo ang laman ng baka. 370 pesos naman po pag buto-buto. 360 pesos naman kada kilo pag ano daw, pambulalo. So, ibig sabihin, yung kakaiba yung ano nito eh. Yung buto-buto nito, yung talagang malalaki. Yung parang pag tinakpak mo, may utak. Ay! Isa pa yan. Nako! Sa kolesterol. Samantala, 170 naman ha, na piso. Ayun, ha? Kada kilo ang isang buong manok habang 175 pesos naman sa choice cuts. At gaya po ng mga pitcher yan, no? Hita at saka drumsticks, no? Yung iba, puro ano, ako mahilig ako puro pitcho binibili ko. Diba? Para walang masyadong buto-buto. Ayan, sa manok, no? Okay, so a difference of 5 pesos. So still, sabi nga, walang paggalaw. Maswerte, no? Maswerte tayo. Pero ang itlog, grabe, kabahaging beans, ang liit to. Ha? Ang liit niya, 8 pesos. Mm-mm. Sa ano yan, ha? Sa palengke. Pero sa tindahan, ha, 10 piso 'yan, tiyak 'yun. Okay, mga kabahagi, nako. Ha, nakatutok sa akin sila dito eh. Sabi niya mag-break na, Mommy. Ayun pa mag-break. Magbe-break na nga tayo. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serbisyo. Tada-tada!
12: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
13: Serbisyo todo-todo.
14: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
15: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Muling nagbabalik
13: ang serbisyo todo-todo.
15: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
3: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang serbisyo todo-todo. At pumapasok na tayo sa second half nitong ating programa, okay? At sabi ko nga kanina, no, sa ating panimula ay maswerte po tayo dahil makakaugnayan natin dito sa program, of course, ha, ang isa sa mga special guest natin for today, no? Na-miss natin itong ating kabahaging neurosurgeon na ito. Pero mamaya, saglit na saglit lang dahil nakita ko na si Doc Pao Belio Silio. Magandang araw sa iyo, Doc Pao. Kamusta na, Doc?
16: Magandang araw sa inyong lahat, kabahagi. It's great to be back here in Wellness on Wednesdays at Radyo Pilipino Media Group Serbisyo. Todo-todo.
3: Yes, Doc, kamusta naman ang mga pasyente? Dumagsa ba ang mga pasyente? Teka, last Wednesday, wala ka, no? Ay, wala ka sa program.
16: Yes,

0: man ang may problema sa lungs, ano, Doc?
1: Yes, respiratory tract infection. E masailan naman po kasi ang mga pasyente natin may degenerative diseases.
0: Yes.
1: At baka mapabilis naman makompromise ang kanilang health o pag na-expose sa mga ganon.
0: Oo. And speaking of mga pasyente ni Doc, naku, eto ha, posible eto rin ay kabilang sa mga ano no, yung mga yung tatalakayin natin mga sakit na kaakibat po, no? Ha? Ng urinary system, no?
1: Oh, yes. It's a very good topic.
0: Ito, pag-usapan muna natin, unang-una itong kahalagahan ng pagsasagawa po ng urinalysis, no? At tutulungan tayo niyan para malaman, no, maipaliwanag sa ating mga kabahaging nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ha? Let us welcome our friend, ayan, neurosurgeon, Dr. Ryan Cablitas. Dr. Ryan,
1: welcome.
0: Magandang umaga po. Long time no see via Zoom. Yes, Doc Ray. Parang naka-off ang microphone ni Doc.
2: Mm. Hello, good morning.
0: Yan.
1: Welcome.
0: Yes. Hello, Doc. Kamusta na, Doc?
2: Hello. Okay naman po.
0: Ah, ayan. So nakita niyo po nakaano kasi si Doc ngayon, naka ang tawag nito,
1: naka sa Bofan cup pa si Doc. Oo,
0: kasi nasa ano siya, nasa emergency sa OR siya.
1: Ha? Ayan.
0: Sa mga oras na ito.
1: Oh,
0: 'di ba? Yes. Okay, Doc, magandang araw sa iyo. Welcome dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Unang-una pag-usapan natin ito. No, yung urinalysis. Para sa kaalaman ng ating mga viewers and listeners, ano ba ang urinalysis talaga, Doc?
2: Ang urinalysis is sa mga pinakamadaling gawin na lab test for all areas in our country or sa ito yung pinaka-convenient na lab test na nauupo sa mga kondisyon na may kinalaman sa pag-ihi. So, commonly, kung makapag-share po kayo, may papakita ko lang po saglit, kung okay lang po, ano itsura na sa simpleng urinalysis. So, ito po yun. Okay. Ayan po. Nakikita niyo na po. May aking shared slide.
0: Doc, parang mahirap sa ngayon kasi iaayusin pa
2: lang.
0: Ito dun sa ano.
2: Okay lang. Isang picture lang naman. Ang urinalysis po kasi isang common na test na kung saan kinukuha yan sa laboratorio na kung saan kailangan saluhin ang ihi. Kadalasan yan ay kinakailangan saluhin sa kalagitnaan para at least iwas ang contamination o ibang mga sangkap na maaaring makaiba ng interpretasyon ng ating test. Okay? Kadalasan ito rin ang ginagamit para ma-check kung meron ba tayong infection sa ihi, kung meron ba tayong dugo sa ihi, kung meron ba tayong fungi o iba pang mga mikrobyo bukod sa bakterya na may kita.
1: Yeah, that's correct.
2: Yan ang kadalasan gusto nating malaman agad kung ba talagang mayroong infection na laging nanggugulo sa pag-iihi natin. Bakit? May iba sumasanay ng pagkakasakit ng pag-iihi, makapdi, minsan may kasamang discharge kapag may sexual transmitted infection, minsan may kasamang dugo, lost blood, o microscopic hematuria na kung saan baka meet siya po siya ng bukol sa urinary tract, bukol sa pantog, bukol sa kidney, o sa ureter, or bato, urinary tracts.
0: Mm-mm. So, ang dami palang so, ano, no? So, ang dami...
2: Yung isa sa mga pinaka-common na panaman.
0: Mm-mm. Yes, Doc. So, ang dami palang pwedeng malaman sa pamagitan po ng urinalysis, Doc. Doc Ryan?
2: Tama po. Kasi po, ito lang, sa aspeto ko pa lang to bilang urologist. Mayroon din sa mga ibang spesyalista po, mga sa nephrologist, minsan kung may nakikita ang protein, nagkakipat ng katabay ng mga mataas na red blood cell, pwede mga nephrologic or renal condition na non-surgical, pwede rin mga gastrointestinal diseases, pwede rin magkaroon ng mga urobilinogen, no? Kung saan lumalabas yung sa ano ng bypass products ng abdo, pwede rin makita doon. So, hindi lang dapat kulay dilaw o kulay dugo ang nakikita natin. Minsan kulay tsaa. So, napaka-intim na parang kulay dark brown. So, maraming question. So, hindi ito porque may isang nakikitang abnormality ay isang sakit lamang. It can give you some other impression or diagnosis.

0: Pero ito isang unang hakbang na maaaring maturo sa atin kung ano yung pinaka-problema ng isang pasyente.
1: Yes, eto. Tama-tama, Doc. May isa pong kabahagi natin na nagtanong. Bakit daw po minsan, ano, yung pagka daw po umihi siya, marami daw pong langgam. Diba? So, ito ba yung indication na po pwede, no? But by just merely, hindi na isinailalam sa ano yun, sa lab test yun, eh, no? Kumbaga parang, doon pa lang ano yun, meron siyang diabetes, ayan, Doc Ryan. Aside from that, from the urinalysis, makikita rin ba ito? Yung may mga sugar?
0: Pwede po. Kasama rin po yan. Actually, hindi ko, I also fail to mention that when medical condition
2: pwede
0: sa mga may diabetes. No? So sometimes, patients who are diabetic will tend to have makikita yung tinatawag na glucose, no, component,
2: yes,
0: kapag may chemistry component ng urinalysis. Isa rin itong tulong na minsan nagdetect kung well-controlled ang diabetes. Minsan kung during medication ng pasyente ang may diabetes. Sometimes in severe situations also, kapag may ketones nakikita, talagang ating sitwasyon na ng diabetes poorly controlled sa mga diabetic ketoacidosis, nakikita rin po doon.
2: Correct.
0: So maraming conditions, no, ang makikita initially with the just simple urinalysis. But then again, huwag natin i-rely on that simple analysis na yun ang magiging clue natin na ito talaga dapat pinpoint ng sakit agad. Can be just one of the combination ng urinalysis with other tests.
1: Yes,
0: sabay
1: po
0: ng blood test katulad ng fasting blood sugar, no?
2: Or HbA1c.
0: HbA1c, yes po.
1: Ayun.
0: So yun ang mga ganun. So depende sa presentasyon ng pasyente po yan.
1: Okay. Doc Pao, anything to add or baka meron kang gustong linawin kay Doc Ryan? Go ahead.
2: No, I think I just wanted to interject and I completely agree with Dr. Ryan, especially that the urinalysis can paint a picture about the story of each patient. And it embraces your kidney health, it embraces also your bladder health. If there's basically other problems like cardiometabolic problems, diba, yung diabetes, I completely agree with that. As well as yung mga liver problems. Now, this is for our kababayan, mga kabahagi, this is very good screening per year, no? Na makakuha nila para at least they can detect early, no? Because prevention is better than odds of cure, no? Kung ano ang meron nila, especially if their family line or genetics have pre-existing traits or conditions about it.
1: Yeah.
2: So, yun po ang kabahagi. Mm.
1: Ayun. Tsaka mas pinakamura, parang alam ko parang pinakamurang,
2: yes,
1: lang.
2: Manageable.
1: Yeah.
2: Yes.
1: Oo. Eto, tanong ko lang si Doc Ryan. Doc Ryan, para masigurado tayo, no, na tama, no, yung paraan ng pagkukuha. Ito na hindi sa side ng laboratorio, pero doon sa mga pasyente, no, na hinihinga niyo po, no, ng hinihinga ng samples. Ano ba ang tamang pagkuha ng sample urine for urinalysis? Ha? May particular time ba of the day na dapat ito kinukuha? Doc Ray?
0: Ang routine urinalysis, standard urinalysis po, ay pwede namang kuhain kahit anong oras. Ang importante, mas importanteng bagay po ay yung technical na paano kunin ang ili. So, in general, pagkukuha po ay dapat, no, malinis na receptacle o lalagyan.
1: Mm-hmm.
0: At mas possible, pwede po ay ang midstream. Okay? Ang midstream, pagkaunang buga ng ihi, huwag muna po yun.
2: Yes,
0: yung kalapit,
2: yes,
0: na anman, or immediately after that, at least na yung midstream, yun na po yun.
1: Iyan.
0: Routine din po na kailangan punuko karamihan, no? Kasi yun sa may kasabay din, ano eh, kasabay din, yes, drug test or ano, sinasama sa mga package tests yun. Pero sa akin po, importante at least man lang, midstream. At kung
2: correct yan
0: po na ituli or maraming balat po ang lalaki, kailangan i-retract po yung foreskin, no? Ia-atras ang,
2: yeah,
0: balat. Okay, para hindi po ma-contaminate.
2: Para hindi contaminated, correct. Yeah.
0: Ganun din po sa mga kababaihan. Kung pwede po, i-retract o ibuka po ang labia. Okay. Para gayon din, ang kalagit na ang ihi po ang sasalubin.
2: Okay. That's correct.
0: Maraming contaminants mula sa buhok, sa balat, at sa
2: kamay
0: ng pasyente.
1: Uy, maganda yun, nalilinaw mo yan, Doc, ha? Kasi that's hindi correct lahat ay alam na gano'n, no? Na kailangan ibubuka mo yung talagang opening para makuha ng buo yung mismong urine lang, no? Oo, yung mga possible nga na makaapekto doon sa test.
0: Representative na sample ng inyong ihi mula doon sa loob ng bantong.
1: Correct. Oo. Mm-hmm. Okay. How about yung, pwede ba doc na merong isang container, isasahod natin doon, gagamitin natin pansahod doon sa urine at later on, itatransfer natin sa ano, sa bottle, specimen bottle? Pwede ba yon? Or kailangan diretso ang pagkuha natin?
2: Good question.
0: Good question po. Kasi depende sa pasyente. Malay mo, hindi gising ang pasyente. Malay mo, hindi makatayo. Malay mo, may stroke ang patient.
1: Yes, opo.
2: Correct, correct. Situation,
0: ang minumungkahi po namin ay gumamit po ng sterile catheter. Okay?
2: Yes, yes.
0: So at least man lang, yung nakuha mong ihi ay mula doon mismo sa loob ng pantok at hindi yung tumagas po sa gilid, sa balat, sa buhok, at sa kamay.
1: Okay?
0: At kapag bata naman po, sa kadalasan ng mga bata, inagamitan po ng wee bag. Pwede rin po yun. So, it depends on kung okay lang sa nag-investigate na doktor na ganun po ang pagkakitin.
1: May bago.
0: Baka talaga, gusto talaga ay malinis. Ang best na makuha natin dito ay galing sa isang catheterized specimen. Mas paggamit na sonda o catheter po.
1: Oo. Ayun. So, possible din pala, Doc, yung mga naka-confine na pagka, di ba, no, naka-catheter sila, di ba? So, possible na doon na mismo sa catheter bag kunin yung sample urine? Ganun ba yun?
0: Opo. Kasi yun ang pinaka-pure. Yun ang pinaka-representative sample. Paalay mo, andun pala yung pinaka-microbe na kumakalat sa buong katawan. Kung septic na yung pasyente, nasa ER, nasa ICU. Yun na mismo. Okay? So, kasi yun po ang pinaka-direct objective. And at the same time, kung tama ang pagkawa, pwede mo i-maintain na yung catheter habang kailangan pa. Nagkikisi yung pasyente, andun na po, namomonitor din po ang paglabas ng ihi ng pasyente. Once na ilagay na po yung catheter, nakakuha naman sample ng pang-ihi po.
1: Okay. Doc, saglit lang, ano, may question dito. Si Mrs. Avina, sabi niyang ganon, mamet paas naman po, no? Sumasakit daw ang kanyang parte ng balakang, no? Wala naman daw po siyang bali. Pwede po bang sa urinalysis makikita kung may problema sa kidney ang isang pasyente? Ayan, ha? Kay Mrs. Avina po, thank you so much for sending your question. Ayan, Doc Rai?
0: Yes. Well, if there really is a possibility, it will depend on the profile ng pasyente. Itatanong lang doktor, maraming matanong ang doktor bukod dyan. Edad, no? Kasarian ng pasyente.
2: Yes, yes.
0: Anong physical activity? Nagmenopause na ba? Hindi pa. So, may sintomas din pa na may kaakibat sa pag-ihi. Madalas umihi, mahapti umihi, may dugo sa ihi. So, mahirap i-isolate sa tanong, sa iisang sagot mula sa tanong na yon kung
2: yun
0: ang dahilan, ang ihi ang dahilan.
2: We need to investigate further.
0: Kaya tama po na talaga magiging makulit ang doktor na may karagdaga pang itatanong. Para mahihimay niya, ano yung next step? May additional test pa ba? Mag-ultrasound? No? Sasamit ka ba ng culture? Kung may infection ba talaga? Okay?
2: Correct.
0: Baka merong background sa kanyang gynecologic conditions or OB conditions na may kinalaman na sa mga pelvic problems, ng back pain, magaling ba?
1: Yun. So, oo, lalong-lalong pagka may edad na.
0: Hirap ako din kung urinary din ang problem. Pero pwede po. Kasi kung may urine infections, it can also present with puson problems, hypogastric problems, and low back problems.
1: Opo.
0: So, pwede rin po.
1: I see. Ayan. Okay. So, pwede po, no? Pero, syempre, mas maganda po, merong, pumunta ko kayo sa doktor, no? Para, baka may kailangan pa hong iba pang lab test aside from urinalysis. Okay?
2: Yes.
1: So, nako, eto may isa nag-react ka. Oo, ang problema ko po kasi ihi naman ako ng ihi. Ayan, nako, paulit-ulit na pag-ihi. Kailangan siguro din.
2: Urination.
1: Nako, makakatulong din ang urinalysis dyan. Ha, habol na tanong natin. Mula naman yan kay kabahaging Juliet. Ayun, ha.
0: Okay.
1: Madalas daw na pag-ihi.
0: Okay. Ngayon, bago tayo magpagawa ng mga mamahaling gastusin na test, baka ang tanong na naman ni Doktor, gano'n ko ba kadalas uminom ng tubig? No?
2: Yes.
0: Health conscious sa pag-overhydrate, whether tubig, even mga supplements na parang tsaa, magiging madalas talaga.
2: Which are diuretic, yes.
0: Yes po, diuretic like sa tea or even coffee
2: tea,
0: drinkers.
2: Yes. Correct,
0: they,
2: correct.
0: That these drinks may be uplifting their health, but at the same time, it will make their frequency of urination worse.
2: Yes.
0: Iba pa nga, Dok, ihi ng ihi sa gabi, eh paano naman kasi may dalawang isang litro ng baso, yun silang isang litro ng tubig sa tabi na higaan, mga ganong bagay. Some habits are really worsening their condition. And they may even think yung mga condition na yun ay kala nila may ibang bagay na nangyayari na, well, in fact, baka yung habit nila ang sanhi pala ng badala silang pag-iit.
1: Ayun.
0: From there, I might ask some tests if necessary na po.
1: Kanyari,
0: baka infection ng ihi, no?
1: Mm-mm.
0: Or baka may mataas na blood sugar, yung mga ganong bagay, which also presents with
2: free. Yes.
1: Ayun, okay.
0: Even sa mga gamot para sa high blood.
1: Opo.
0: Mga gamot para sa high blood.
1: Ah, nakakapagpaihi din.
0: O. Kombinasyon ng high blood na medications with diuretics po.
2: Diuretics.
0: Opo.
1: Yes. Dahilan, so, ano, dun sa nag-message
0: po
1: sa atin. Ayan.
0: Yes,
1: okay, so, Doc, naku, ang dami na natutunan for sure ng mga viewers and listeners natin. Para sa mga may gusto po pong ilapit, ayan, ng personal, ha, kay Dr. Ryan Cablitas, wag naman sana magpa-opera kay Doc. Pero syempre, magaling na surgeon yan. Ha? Doc Ryan, paano po ba kayo makakontakt ng mga nais pong magtungo sa inyong clinic? Go ahead po.
0: Madalas na nagpa-practice naman po ako sa mga ospital doon ng San Juan de Dios, UAR, at saka Lourdes Hospital. Saka sa mga gobyerno hospital, putol ng Quezon City General Hospital, at saka ng Abad Santos Memorial General Hospital.
1: Yan, okay. So, pwede pa lang magtanong na lang dyan sa mga nabanggit na doktora, yung mga schedule ni Dr. Ryan Cablitas. Doon sa mga online, meron ka pa ba? Kasi di ba nung pandemic,
0: opo,
1: na uso online clinics. Doc Ryan?
0: Meron naman po akong Facebook page, ang Ryan Cablitas Urologist. Pwede naman magbanggit doon, mag-message po. Kapag gising pa sa gabi, nakakasagot pa ho ako.
1: Ayan, talaga naman, kahit gabi. Okay, Dr. Ryan, thank you very much. Oy, more power sa Philippine Neurological Association, na Dr. Ryan.
0: Salamat po.
1: Yes, thank you very much po.
2: Yes, sir, maraming salamat.
1: Ingat po, Doc. Ayan, so nakasama natin ang ating kabahaging neurosurgeon, Dr. Ryan Cablitas, no? Ayan, dami pa lang pwedeng malaman dahil sa urinalysis, no, Doc Pao?
2: Mm-mm. Urinalysis is a window to determine what's happening.
1: Yeah.
2: And we don't just look at the numbers. We actually pay attention to the story behind them.
1: Yun.
2: Diba?
1: Oo nga. Okay, sige. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik na ating programang Serbisyo Tardado!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
6: Sasahim papawid na
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
7: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
9: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
10: sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of
1: ating programang Serbisyo Todo-Todo. At meron tanong nga, Doc Pau, si Jason Abulencia. Sabi niya, Doc, paano pong pag-ihi ng ihi tuwing gabi at madaling araw si mother daw, kahit daw naka one half glass of water na lang ang iniinom after dinner. At hindi naman daw nagsasabaw. Sa halip, nilagang kamote at isang saging na raw ang kalamitang dinner niya. No, normal naman daw ang urinalysis niya kahit ang blood sugar. Hindi naman daw pumahapdi ang pag-ihi niya. Advice nga po, Doc. Salamat, sabi ni Jason.
2: It's a very, very good question. At kompleto pa ang mga detalye. Anyway, you know, maraming reasons niya, no? But the most common things that we look at, especially for patients who are geriatric or elderly, we try to review the medication. Katulad ng sabi ni ating kabahagi kanina na doktor, no? We look at the medication especially to determine if those have effects or diuretic effects.
1: Ayun, oo.
2: No, kasi proportionate naman kasi yung iniinom niya na tubig. Usually kasi you just drink less before you go to bed, no? Pero kung ganun naman ang nangyayari, pero umiihi pa rin naman siya, it could be the medication. Or number two, the diet.
1: Yes.
2: There are food, there are beverages that may trigger that person to pee frequently. I'll give you an example, tea, no? Teas are usually diuretic. So food, vegetables such as cucumber, it may cause the person to actually pee more. All right? Number three, well, kung matagal na yan nagtatawag chronic frequent urination, it's best to have her seen beyond the urinalysis. Because what needs to be reviewed, no, to my understanding, and I discern it, is the ultrasound now, or to check the kidney health, and also check the bladder health.
1: Ayun.
2: Those things play that may impact the urination or the frequency.
1: Ayun. Mm-hmm. Okay, so narinig mo ang tugon na ni Dr. Pau, kabahaging Jason Abulencia. And thank you for messaging us, okay? Uy, si Dr. Sanina at gayon din si Mami Cheryl nanood sa atin. Hello po. Si Jade Amahero, ha? May bitbit na balita, Doc Pau. Tricycle driver na nang bastos ng minor de edad. Arestado.
2: Oh my
1: dyan
2: goodness.
1: Po sa Surigao. Kabahaging Jade, ibahagi mo na yan.
11: Mamedok Pau, mabilis na rumisponde ang traffic enforcer ng Surigao City Traffic Management Office matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang tricycle driver na nambastos umano ng kanyang minor de edad na pasahero. Base sa inisyal na investigasyon ng opisina, napag-alamang hinawakan at binastos ng nasabing driver ang nasabing biktima. Dahil dito, agad na inisyuhan ang driver ng traffic citation ticket dahil sa mga sumusunod na paglabag. Discourteous, no driver's ID, no fare metrics. Ipinasa naman MET ang kaso sa Surigao City Police Station para sa mas malalim na investigasyon at pagsasampa ng kakulangang demanda, kabilang na dito ang posibleng paglabag sa Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Patuloy na pinaghigpit ng LGU ng Surigao sa pamagitan ng SCTMO ang pagpatupad ng batas upang maprotektahan ang mga pasahero. Layunin nito ang maiwasan mga insidente ang magdadala ng takot, perwisyo o panganib sa publiko. Para sa Serbisyo Todo-Todo, Jade M. Ahero, nagdiyag sa SP1 FM Surigao. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
4: Serbisyo Todo-Todo.
1: Okay, yes. Doc Pau, bawal ang bastos, no?
2: Yeah, that's a swift response. Yan ang kailangan natin.
1: Correct.
2: Dapat sana doon na rin sa flooding, di ba, kabagi?
1: Yes, oo nga. Totoo yan. Uy, sabi ni Dr. Sarina, ganyan din daw si nanay, ni-replace daw ang meds, no? For hypertension, then nag-lessen na daw yes. ang yung urination niya pagdating sa gabi. Yes, oo. Yes. Di ba, doktora? Ganyan din si Mami Josie. Yung aking better half, no? Actually, dati kombisar ang ginagamit sa gabi. Pinagpalit, no? Iniinom na niya sa umaga and other meds sa gabi para hindi siya ihinang-ihi. Di ba, no, Doc Pa?
2: Correct, correct. Kasi syempre, kabagi, kailangan rin naman natin i-embrace ang wellness or well-being, eh. Diba? Eh, mahirap naman yun, ihi ka ng ihi. It's your time of sleep, eh. That's Tama. The only time that the body repairs itself.
1: Yan, oo. Kaya, Mami Josie at Dr. Sarina, no? Malapit na tayo sa ganyang punto. Ay! Pero ageless tayo. Ageless pala tayo. No? Doc Pao, invite mo naman ang mga kabahagi natin para dun sa mga gusto mong patingin sa inyo, mga may degenerative diseases, and of course, yung mga may cancer na gusto pong magpalakas lalo ng katawan. Go ahead po, Doc Pao.
2: You know, our mission is always to give hope, no? And prolong quality of life. And if you need help, especially for those who have chronic and degenerative diseases, you can send us a message. Doc Pao, together with the St. Stamford Medical Group Modern Cancer Hospital, will be more than willing to help you. You can send us a message at DOCPAO Republic, Doc Pao Republic at the FB page, or send us a message at 0921-617-6103. We will be more than joyful to help you live a legacy.
1: Yes, ayan ha. So, kontakin nyo lang po si Dr. Pao Belusil. Pag hindi nyo na-contact ako, kontakin nyo akong bahala sa inyo. Okay. Dr. Pao, pasalamat na tayo muna dito sa ating mga kagapay sa production, of course, sa ating head Miss Ango. Fiana Sweet Ferrer, John Serge Magat, and of course, kay Antoine Miquel. Thank you. Gayun din, si Cairo Bordeos, ang nagsilbi natin director for today mula sa UCC. Kasama niya si Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Kenshin Monrisa. Mga trainees naman natin from UDM, we have KC De Los Santos, Ambeline Villarosa, Jericho Zambrano, and Hans Carl Texon. Thank you. At syempre pa. Hindi pa tapos. Nandyan pa si Vincent Doraga, ang ating co-pilot for always. For everyday. And i-welcome din natin Doc Pao, ang ating bagong social media manager, Mr. Joel Hoya. Yay! Welcome po to the family. Ayan.
2: Welcome.
1: Oh, bagong bossing. Nako, sana pag makapag pasyal ka ulit dito, Doc Pao, makita mo si Sir Joel Hoya, no? And syempre pa. Thank you very much din kay Engineer Dave. Syempre, wag kalimutan si Engineer. Papatayin tayo niyan sa sa ere. Okay. Ha? Okay, so thank you very much sa inyo mga kabahagi. Coffee Bean Team Mommies, maraming salamat, ha? And Doc Pao, lagi nilang tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa... Serbisyo!
2: Serbisyo!
1: Pero todo!
12: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Time check, 12 o'clock.
13: This time check is brought to you by
14: Liverate Pro.
13: May silima rin na?
14: May multivitamins pa?
13: Yan ang Liverate Pro.
14: Tulog sa pangangalaga ng atay?
13: Liver up na tayo
14: with Liverate Pro.
15: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang gwaldong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ala!

0: nasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, be Meg. One FM.
2: This song is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarina,
2: may multivitamins pa.
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins.

0: Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: Renew. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more! Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
15: It's the dance.
14: Your wish is my command.
16: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
17: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
16: Basta lagundi,
17: Plemex!
16: This song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule.
16: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
17: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinaka-stig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
3: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-tumi, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!
11: Yeah. Sumama ka sa akin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemix.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tuhod. Siko. Baywa.
19: Aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.

0: FM.
1: One FM.
2: One OPM Wednesday. One OPM Wednesday. Right here on One FM 96.1.
3: It's 1:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Liveraid Pro. May silimarin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveraid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: You're so sexy.
17: Are you talking to me?
18: Yeah!
19: One, one, one.
20: Ladies and gentlemen,
21: all systems are go.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
5: Liveraid Pro.
4: May silimarin na?
5: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.

FM. Non-stop music. Music. Music.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, floss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
13: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kayo kidinig sa 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: NFM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kabalan! Expect something new!
12: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart.

0: you, DJ.
1: Yes, ma'am.
0: For having us here in Radio Filipino at sa iyong programa. Ayan, good afternoon. My name is Angel Faith. Ayan.
1: Angel Faith, actually, ma'am, we were actually expecting you last time. We're expecting you last time, pero dahil nga siguro dahil sa bagyo, no?
0: Bagyo.
1: Hindi kayo natuloy.
0: Yes.
1: Okay, ma'am. So, what brought you here in Tarlac?
0: Ayan.
1: Are you from Tarlac?
0: Yeah, from Tarlac.
1: Saan pa dito?
0: Kapas Tarlac Pax.
1: Okay, sige. Napag-usapan na namin yan nung sa topic ko. The Pax. Okay. So, ma'am, what brought you here po sa ating stasyon?
0: Ayan, first of all, si Sir Tom, aka Arvin Cabrera, nag-asok sa kanya eh for this term. Kasama natin ng Polytechnic University of the Philippines Santa Mesa.
1: Uh-huh.
0: Broadcast Broadcast of Arts in Broadcasting mid-year semester school year 2025-2026. Ayan. Meron silang immersion, sir. So ayan, nandiyan sila. Mention ko yung mga pangalan.
1: Sige po, go ahead.
0: Oo. Mahal pa naman ang per seconds natin sa radyo. Thank you. Ayan, si Miss Eileen, nandito siya, igalaw mo ang baso. Si Angelica May Lauren.
2: Hello.
0: Ayan, si Luna pala. Ayan, si Anne Marielle Bangkolita. Ayan, Benjamin San Antonio Jr. Carlos Victor Cañas. Catherine Rial. Si Ira Cristianalus. Janelle Devilla, J. Roldan Alingalan, Jason Rusha. Tingnan mo ngayon kung pala nalang yung pilido ng mga estudyante. Gerson Vital, Jomel Jan Villaba. Ayan, Villaba. Josette Raki Tabilon, si Christine Soriano nandiyan din, si Laila Contado, Maria Nazareth Agliam, ayan, Mark Christian Abesamis, Melissa Managbanag, Melogen Urbano, Rachel Jean Gabriel, Regina Gabutin, Robert Vincent Cairo, Ron Emil Sigua, si Rosalie Tanaw, ano to, na-double lang ba to? Ayan, si Shakira Lozano na dyan din, Shelamade Villaflor, si Shelamade, at saka si Shelamay Lainesa, and si Sofia Dominique Lagrada, and also with Jeremy Alonzo. And I want to special mention ng aking last siya naging estudyante din natin last time. So si Miss Ali, ayan na. Better half naman ni Gerson. Siya ang nagiging kaantabay ko din.
3: Oh,
0: thank you, ha. Oo. So next time, sila na po makasama niyo, sir.
1: Oh, di mas maganda.
0: Mag-apply daw po sila.
1: Oh, sige, sige. Kasi may writer. Oo nga, kasi kinakailangan ko ng mga fresh new ideas.
0: Wala ba na-miss sa mga pangalan? Yung okay. Yung advisor ng PUP, baka iba na din. Si
4: Sir Romel
0: Balasbas, thank you for syempre sa pamumuno ng ating presidente ng PUP Santa Mesa. Si Sir Muzi?
4: Muhi.
0: Sorry.
1: Okay. Kailan po kayo dumating dito sa Tarlac? Or...
0: Sila. Ako kasi from Tarlac na.
1: Okay.
0: Actually, kasama ko sila Ma'am Leng at saka si
1: Ma'am Alice.
0: And with that team, kaka-cover lang ng SOCA. Katapos lang ng State of the City,
1: City address
0: ni Mayor Susan Yap. So, after, ayan, minute ko na sila. Pero sila from South and Manila pa yan sila.
1: Layo. Layo ah.
0: Hindi matuloy-tuloy. May taga Quezon pa pala yun. May Quezon kayo. Lucena. May Lucena.
1: Lucena. We do have. Lucena.
0: Isa lang po ba nun?
1: Isa lang. Yes.
0: Lucena.
1: So, kumusta ang feeling?
0: So, okay naman. And I'm thankful kasi may mga, yung kumbaga sa sa career path natin, no, sa communication. So may mga young blood storyteller. Ayan, sige.
1: Okay. Sige daw.
4: No.
0: Okay.
1: That's me. Okay.
0: Sige.
1: Okay. So anyway, thank you very much, guys. And thank you for gracing the show. And of course, thank you for coming here in Tarlac. No, I hope you are actually enjoying it. Mukhang maganda naman, sumabay naman yung panahon natin for this, no.
0: And
1: yes po. sana po eh mag-enjoy pa kayo at malamang sa malamang eh marami pa kayong mga ideas na pwede niyong i-share, if not here of course in the near future na rin, no? So maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you. Thank you, Master Chinito.
1: Salamat po, Ma'am Angel
0: sana
1: Faye.
0: Maulit to.
1: Maulit talaga, pero this time we need more bigger spaces po. Okay, thank you very much guys. I'll see you around po. Salamat po sa inyo. Thank you, Ma'am. Now, guys, I'll be back po later on to give you my last 15 minutes of my show later on, only here on Master of the Universe, Master Chinito, on 96.1 1 FM, Tarlac.
2: Uy! 1 FM! Uy! 1 FM!
3: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1 FM, 96.1.
5: It is now 2:45.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemex!
20: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kayo kidinig sa 1FM.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.

0: gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
1: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: So, being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: You're only 1FM!
11: 96.1
10: Kabalin.
12: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
13: This song is brought to you by
14: Liver Aid Pro.
13: May Silymarin na,
14: may multivitamins pa.
13: Yan ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: It is now 4 o'clock.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patinig ko sa inyo, umalo ako, sumubo. Wala namang masama ka ko, pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako, subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Po, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
16: Cough, cough, wet away!
17: Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemix.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tuhod. Siko. Baywa.
20: Aray!
19: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
13: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kita Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Bula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liveride Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
5: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Another product of JMAR Marketing.
4: Mabibili mo na
5: sa inyong suking tindahan,
4: groceries,
5: supermarkets,
4: drugstores
5: at butika dito sa inyong lugar.
7: Pabili nga nito.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: One FM.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalagan ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Jmar, Tudo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
11: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Mag-Enervon C Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen Z Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen Z Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
18: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cut! Kaya pa, ganyan!
0: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya!
0: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
0: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
5: This song is brought to you by
6: Liver Aid Pro.
5: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulog sa pangangalagan ng atay?
5: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapili nga nito.
5: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
4: Kapili nga nito.
6: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
11: Bakit Right Point ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: One OPM Wednesday. One OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Kabalan, expect something new.
1: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
0: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
1: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
2: Tuhod! Siko! Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
12: Pabili nga nito.
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by
4: Liverite Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverite Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo!
4: With Liverite Pro.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
5: Pabili nga nito.
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
7: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexidol Forte.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
18: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: This Time Check is being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Bakit right point ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong madissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan at tagumpay sa kalusugan nationwide.

mapapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, Tatay Lito?
1: Oo.
0: Apo, taga saan po kayo, Tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si Tatay Lito?
1: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sasya pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroong pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sasya pa lang.
1: Oh, dalawang sasya pa.
0: Oh, parang humingi lang kayo ng dalawang sasya sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Parang humingi lang po kayo ng dalawang sasya doon sa iniinom ni misis po ninyo.
1: Oo, oh, opo.
0: Ah, okay po, Tatay. So, ito po ba'y pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa Restore.
0: Naubusan na po sa dyan po sa inyo?
1: O sa Mulabe, wala ng supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ang ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili, Tatay?
1: Sa Mulabe,
0: RX Cure Pharmacy. Naubusan na po dyan.
1: O, sa Mulabe.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, Tatay? Malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume pa o pira pamasahe yung mga 200 plus. Bakatot.
0: Tama. Medyo ano pa. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo. At ating po namang ipapaalam po ito sa ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave ng ating po namang rice coffee dyan po sa RX Cure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo. Go ahead po, Tatay.
1: Kailan ba sila mag-deliver sa Mulave?
0: Sasabihin ko pa lang po, Tatay. Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, Tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin. Paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang semana. Isang linggo.
0: Opo. Sige po, Tatay. Noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa Mulave. Sige po, Tatay.
1: Ano ba ang agreement sa arisyon ng maghatid sa Juan? Ano ba yun sa pharmacy?
0: Opo. Hindi ko po alam, Tatay. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po ay may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
1: Okay. Ngayong Thursday, punta ko sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe.
0: Uh-huh.
1: Ang yung pira na ano ba yon sa Tagalog yung billing?
0: Opo.
1: Ito naman ako, Kuya Boy, sa kuan, sa pharmacy.
0: Oo.
1: Ibali ng 10 boxes.
0: Opo, 10 boxes.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na ilagak na po ninyo yung ano. Sa online, tatay, hindi kayo na-order sa online?
1: Ay, kamahal lang, Kuya Boy.
0: Yes,
1: kasi
0: mahal.
1: 300.
0: Tama. Tama nga naman. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At assignment ko po yan. Galing po sa inyo. Ako po, i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Kailangan mapadali, Kuya Boy, kasi
0: yes,
1: ang misis ko ay
0: opo.
1: Pinapiyan ako.
0: Inutusin na kayo. Tama. Kumusta si nanay? Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniindang karamdaman ni nanay?
1: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang ano, marami po siyang iniindang karamdaman.
1: Oh, marami. Noon, hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Lagi, ano ba yun siya? Yung kurog sa yan, TLB daw.
0: Oh, sumasakit. Parang namamanhid.
1: Namamanhid. Wala akong tulog. Halos siyang gabi.
0: Opo. Oh, pero po nung nakailang ano na po, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Limang karton pa.
0: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Hindi, mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sa Bisaya pa, panang
0: opo,
1: pamati.
0: Pakiramdam.
1: Pagkakandang,
0: o. Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon na wala na, naubos na. Kaya pa, pirtin ako nung dupag din balik yung ibati nga mga sakit.
0: O, bumabalik na naman.
1: Naunong. Nahinto ang kanya.
0: Oo, nahinto. Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
1: Oh, gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan, tatay. Basta.
1: Hindi po siya makaintindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami makaintindihan.
0: Gusto. Oo.

0: Ngayon kada bulan, pwede mga magsigil ang tutor na sa ibiling mga estapito.
1: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung ano eh, yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries. Kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila. Kasi along the way, kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, kung minsan, may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila, kaalis lang namin, Kuya Boy, doon sa butika, ubus agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Molave. Para kahit papaano po ay malagyan pong muli at sana hindi na po maubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
0: Ayun na lang ang trabaho. Kung magbiling sila ba, for example, na 100 bucks, panaglitan lang.
1: Uh-oh.
0: Ako kayo, makakilog na siya balik-balik.
1: Para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
0: Ngayon, Kuya Boy, na nagsabi ito, nakinig sila?
1: Opo, nakikinig po sila. Nagkikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
0: Buti naman.
1: Opo, yun, tatay. Nagkikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
0: Yeah, boy. Pasensya na.
1: Hindi no problem. No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong, hihingi ng paumanin. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Okay po yun, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po yun. Wala pong problema doon. At least ngayon, tatay, nagkausap tayo ngayon.
0: I put off time na kayo. Text na ako sa inyo.
1: Yes.
0: Kasi ang alam ko, mabasa na ninyo ang text.
1: Yes, opo. Kaya po tumawag kami. Opo, kaya po tumawag kami.
0: Sige, boy. Kuya boy, follow-up ko sa ano, delivery.
1: Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
0: O, mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa ako kayo di makatilo ka na si wallet.
1: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po. No problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
0: Okay. Salamat, Kuya Boy.
1: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
0: Oo. Hindi naman okay.
1: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga, kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas.

0: Pilipinas, ano po na natutulungan na po ng ating Rice Coffee at marami na po ang nagpapatunay siyempre ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po naman mga kababayan ang umiinom na po ng ating Rice Coffee at natutulungan na po nito mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang Rice Coffee, ng ating po namang programa, na bawat tahanan po ng Pinoy ay dapat po meron pong Rice Coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po nating naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang eto nga, nagkakaubusan na dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating Rice Coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating Rice Coffee. Kaya lang, siyempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating Rice Coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po namang mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po namang mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po namang produkto, mga kaibigan. At siyan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating Rice Coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa mga sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon dahil hindi na lang yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1, yung sarap at yung bisa po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan at siyan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po, legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay Rice Coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating Rice Coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang Rice Coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating Rice Coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tatay Johnny ng Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Tatay Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Usailan Pharmacy. ng MAT Highway Poblasyon Sultan Naga Dimapuro Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Doming.
1: Dominic po.
0: Ah, Dominic. Dominic. Taga saan si Dominic?
1: Taga San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
1: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
0: Sa Isabela. Okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
1: Nakita ko po sa online.
0: Nakita niyo po sa online. Opo.
1: Opo.
0: At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po.
0: Ano po yun?
1: Cerebral palsy po.
0: May cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Sa Ramon po, tanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong parmasya sa Ramon.
0: Sa Ramon. Okay. Dyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya, opo, Butika de Santo Niño, meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
1: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
0: Opo, doon po, pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
1: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
0: Tama po yun. Yun po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yun po yung araw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa, ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee dapat po araw-araw at wag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, salamat po.
0: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhan muli.
1: Sandali lang po, tanong ko lang po kung meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
0: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam niyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
1: Sige po, salamat po kaya, boy.
0: Maraming salamat, Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
1: Opo, salamat po.
0: Thank you. Ayan mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ha. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala, sila po yung nagre-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
0: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
0: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
0: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Ah, sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
0: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupupa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

extra 10 in 1 plus 1 mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto. At ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakay natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating J. Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo po mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na. Eh kami po yung magbibigay noon ng mga parents kong minamahal, ha. Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang

0: drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano, dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayong mag-alala kung nakakita kayo dyan ng Dropbox na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay, yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin ha, yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ayan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng Dropbox dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal. Ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naghuhulog. Maraming nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Ay di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala. Ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended mga parents kong minamahal. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an ng mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po at happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ang tayo gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmeto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee
1: at Lazada.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
12: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
15: Mellow Thursday.
16: Mellow Thursday.
15: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
16: DJ Rico.
15: On 1FM.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
17: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.